0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
3: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas. Kasangga at kalusugan.
4: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa.
5: Nakakaabot pa
4: saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa manusog at responsableng mamamayan.
3: Pakinggan, Angie Mark.

0: Gasangga at Kalusuga.
1: Enjimar Ammonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
3: Good morning!
2: Mga minamahal na mga suki, malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Hatid naman sa inyo ng Jmar Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao? Maayong adlaw sa inyong atanan, maayong buntag. Mga parents kong minamahal na mga nakikinig dito naman sa bahagi ng kabisayaan. Good morning po sa ating mga minamahal na mga nanay. Siyempre sa ating mga tatay, malusog na umaga po at gusto po namin kayo'y maging malusog sa pagkonsumo natin ng mga mabibisa di kalidad na produkto ng ating Jmar Herbs Incorporated. At siyempre sa ating mga tito, mga tita, good morning sa mga lolo natin dyan. Kumusta po tayo mga lola? Laging nakasubaybay. Marami pong salamat sa mga minamahal kong mga senior citizen. Kumusta po tayo? Gusto po namin kayo'y kumonsumo ng siguradong produkto na talaga namang maraming benepisyo. Napakatagal na rin po nung ating produkto pero hanggang sa ngayon, ito na po yung kapihin ng ating mga parents since 2011. Yung pong mga umiinom ng kaping with brown rice, yan po yung henerasyon, sabi nga, yung mga baguhan. At yung may paborito naman ng ating Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 with agaricus mushroom ay ito'y noong pang taong 2011 nang ito po ay ilabas sa merkado. Hanggang ngayon, ito ang kanilang paborito. Tayo nga po ay naglabas ng isang produktong ang pangalan ay Mark Cafe with brown rice extract sapagkat yung ating mga parents na mga baguhan na nakapakinig ng ating programa, ang gusto po nila yung kaping may halong brown rice extract, mga parents kong minamahal. At natupad naman po yan, tapos tinamisa naman natin ng tamis na nanggagaling sa isang halaman. Ay yung halaman pong yan, yung stevia. Yung pong extract nito ang ginawang pampatamis sa mga inumin at pagkain, lalo po itong ating produktong Mark Cafe, ano? Tapos yung ating Mark Choco. Yan po ang ginamit na pampatamis without worries. Mababa sa calorie content. Yun po ang gusto ng iba nating mga parents na sabi nga sila ay medyo nasa boundary na yung sugar or diabetic na. Ano? Mga parents kong minamahal. Hindi rin pwedeng walang tamis ang ating katawan, mga kasangga. Sabi nga nung mga kumukonsumo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, hindi rin maganda na mababa yung ating blood sugar. Dapat mga kulang-kulang na 100 lamang. Ha? Kumbagay, may panukat po kasi sa ating blood sugar. Pero kung kayo po ay mababa sa 100, alibawa ay 90 o 95, so malapit na sa 100, ano po? Pag ang sugar po natin ay umabot ng 140 to 150, mataas na po yan sa tunay na sukat ng blood sugar ng ating mga parents. Diyan po sa ating dugo, mga parents kong minamahal. Kaya mag-ingat po tayo, huwag masyadong kataasan o pataasin. Ha? Huwag namang abutin ng 200 to 300. At sa pagbaba naman, huwag naman magsisingkwenta at hindi rin po yung maganda. Kailangan po ay balance. Kaya narito po ang ating mga produkto na pwede pong makatulong po sa inyo, mga parents kong minamahal. Ano? At ang nangyayari po kapag tayo po ay nagkakape na tumataas ang ating sugar, tayo pinagkakape ng mga ordinaryong kape tapos aasukaran po natin. Unlike po sa ating produkto, templado po yan katamtaman. Kahit makatatlo kayo sa isang araw, walang problema po, sapagkat yan ay kontrolado na. Tsaka ang atin pong hangarin dito sa ating mga parents ay siyempre mailagay sa tamang antas ang kanilang blood sugar level. Kaya good morning sa atin lahat na mga nakikinig saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta ang mga taga Cavite Province? Nakikinig po sa ating programa ang ating mga kababayan sa bahagi ito ng Laguna, itong lugar ng Batangas, Rizal, itong lugar naman ng Quezon Province. Sa Mimarupa naman ay kumusta na rin ang ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Mindoro, Oriental at Occidental. Ano po? At kalapit naman ang bahagi ng Romblon, itong lugar ng Palawan, itong lugar ng Marinduque Province. Mimarupa po yan mga kasangga. At ang ating produkto po ay nakakalat dito. At ito po ay talagang kapihin na po nila kapag kape ang pag-uusapan. At yung ating produktong Marchoco at maraming iba pa. Basta't nakikinig yung ating mga naninirahan sa lugar pong ito ng Mimarupa, eh alam na alam po nila kung saan nila bibilhin yan. At yan po na may matagal na rin eh, kaya alam nila kung saan sila bibili ng ganitong mga produkto. Kaya sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, anuman po ang ginagawa natin sa mga oras na ito, kasali po tayo mga parents kong minamahal. Kailangan pong makapagpalusog tayo ng ating mga kasangga. At binabati natin ang isang malusog na umaga ang mga taga-Bicol. Yan. Mga Bicolano at Bicolana. Good morning! Good morning! Daghang salamat po ha. At kayo po ay number one sa amin na talagang tumatangkilik ng ating napakahuhusay na mga produkto. Kaya't marhay na aga sa inyo. At daghang salamat po ulit.
4: Maraming salamat po.
2: At sa mga taga Samar Province at Leyte Province, nakakalat ng ating produkto sa iba't ibang lugar. Dito naman sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit po sa inyo dyan. At syempre sa TGP, The Generics Pharmacy. Nariyan po yung ating mga produkto. Hindi po tayo mahihirapan sa paghahanap niyan mga parents ko. Ano? At good morning din sa ating mga taga Infanta, Pulillo area. Yan, good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. At sa may lugar po ng Alabat Island, mga taga Masbate Island, good morning. At malusog na umaga rin sa ating mga taga Metro Manila, mga taga lugar po ng Kalakhang North Luzon, tayo po ay napapakinggan. Maraming salamat po sa inyo mga kasangga. At tayo po ay tuloy-tuloy sa ating programa. At tayo po muna ay magbigay ng ilang paalaala. Yung ating pong numero na lagi nating kasama sa programa ay dalawa po ha, isang Smart tsaka isang Sun. Ito pong sa natin ay 0933-214-5288. 0933-214-5288. At ito pong isa naman ay 0918-277-7888. Hala, sige mga parents kong minamahal. Mamaya, balik ako ha. At ako po ang inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran. Kasi

0: nagbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Laksan ang radyo! Dahil eto lang ating Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias.
2: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Maracamonias. Maracamonias.
1: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. At kumusta po ang ating mga suki sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas, ano? At marami pa rin nagtatanong, may kaugnayan sa ating mga produkto, kaya tuloy-tuloy po ang ating pagpapaliwanag. At narito po yung kailangan po nating malaman kung ano po ang mga benepisyo na pwedeng makamta natin dun sa produkto ng JMR Herbs Incorporated. Masarap po yung ano, yung ating Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix with Agaricus Mushroom. Ano po? Tapos may kombinasyon po ito na Panax Ginseng. At ito po namang Spirulina, kasama rin po mga parents ko. Ano? Kaya't ito'y simula noong 2011. Ito na po yung ating kaping paborito. At talaga namang hanggang ngayon naman, siyempre. At maraming nagpaparating sa atin. Marami tayong mga parents na kasama nung panahon ng taong yan, 2011. Mga nakaistoryahan natin, may kaugnayan sa ating mga produkto na hanggang ngayon po ay nagme-message po sa akin at nangungumusta. May mga parents tayo na nagpaparating ng masayang pagbati at sinasabing Kasangkang Injemar, kayo po ay napakalayo na po ng narating. Samantalang kayo'y kasalo lamang namin ng Lumi dito sa San Juan, Batangas. At kayo po ay namimigay ng mga produkto at kayo po ay nakikisalo sa amin. At hindi na po namin kayo nakikita sa sobrang yung kabisihan. Ano po? Pero ito'y mga sinasagot ko eh. At sabi ko nga ay pasensya na po. At nang lumawak po ang distribution ng ating produkto, ay nakapokus po tayo kasi yung mga produkto natin, inaalagaan po natin yan. At gusto po namin ay tuloy-tuloy ang paglusog ng ating mga parents. Mayroong nagparating sa akin na kung hindi raw dito sa Marcafe, baka wala na daw po sila. Malakas daw yung kanilang resistensya, yung kanilang immune system. Kahit lumaan pa ang COVID-19, ay hanggang ngayon sila'y buhay pa rin at sila'y hindi tinamaan ng COVID. Yun po yung COVID-19, mga parents kong minamahal, isang mabagsik na virus na kumalat sa buong mundo. At ang naging lakas ng resistensya nitong ating mga parents, kaya daw sila'y buhay pa dahil po doon sa ating mga ingredients ng ating produktong Marcafe. Ayan po ay puro mga totoo, mga kasangga natin, ha? Talaga namang ako po'y nakararating sa mga sulok-sulok nitong ating lugar, eh, lalo po sa Batangas. Talaga namang yung mga lugar na hindi ko akalaing mararating ko'y nararating ko dahil ako'y nagpo-promote ng ganitong klaseng mga produkto. Kasulok-sulukan ng Lemery, napasok ko po yan, mga kasangga, na akala ko hindi na rin ako makakabalik dahil yung pong pinasok na sasakyan namin ay iisa ang daan. Hindi pwedeng makabalik. Para bang dumaan ka ay iisa lamang ang kasya. Pero paano ako makakabalik? Kailangan maghanap tayo ng paglilikuan pero walang mahanap. Kaya umabot hanggang dulo, malapit po doon sa Taal Volcano o doon sa Tagiliran po niya. Pero mayroon po kaming isang nalusutan na pagtingala po namin, abay, may mga bahay sa itaas ng bundok at kami naman in-entertain. At sabi ay yan daw ang pwedeng paglikuan yung lugar na kung saan ay may mga kabahayan. Ano po? Kaya't yun, may mga namit tayo na ibang tao sa bundok. Talagang hindi natin akalain na yung lugar na yun ay isa po yan sa lugar na kung saan ay pinupuntahan ng mga taong medyo mahihirap, sabi nga po han eh. Yung medyo talagang hindi sanay sa kabayanan, pero nandun po sila eh. So, hindi naman po sila harmful, bagamat sila po ay tumutulong kung paano po makakabalik tayo doon sa bayan ng Lemery, mula doon sa kabundukan ng Lemery. Hindi ko makakalimutan yun. Sabi ko, makakabalik pa kaya tayo na rin. So, di bale. At ang ganda ng Batangas Province in fairness, ha? Napakaganda ng Batangas Province. Ano? So, sa lahat po ng lugar na napuntahan po natin, maraming salamat doon sa mga parents natin. Alam ko po, ako'y pinapakinggan nila, lalo po yung sa may Mount Banoy. May friend tayo dyan sa lugar na yan. Nalimutan ko yung pangalan eh. Sana nakikinig siya. Si Kasanggang Injimar Camonias po ito. Hani, kung tawagin niya sa akin ay si Kuya Mark Azores. Kuya Mark Azores. So, good morning. Ay, madaling araw, nakikinig yan. Yan yung nagsalita ng aking tinutuno. Yung kape, tinutuno o ano, hinahalo ba yun? Yung hinahalo niya, ang salita'y tinutuno eh. So, yun po. At pinapainom sa asawa. Sana nakikinig siya, no? Sana i-message niya ako. Alam niya, ang ibig kong sabihin, hindi ko nga natandaan ang pangalan, nalimutan ko na, di bale. At ang mahalaga po ay, alam ko po, ay buhay pa sila, ano? Good morning sa ating lahat, malusog na umaga. Good morning! Yun pong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, yan po'y may tatlong active ingredients, ha?
0: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Injimar Camonias. Injimar Camonias. Camonias. Camonias.
1: Tulad ng agarikos sa mushroom extract. Alam naman natin itong kabuting ito ay matagal na pong sumikat at aprobado ng Food and Drug Administration. Ito po mga kasangga ay kabuti. Itong kabuting ito ay sadya pong nakakain at nakapagpapagaling at nagmula po ito sa bansang Brazil. Kabuti na napakahusay na kumalat sa Japan, sa China. Ito po yung kabuting mababa sa calorie content at nakatutulong magpalakas ng immune system. Yung immune system kasi natin, kapag yan ay talagang mahusay, malakas, yung mga karamdaman na malala ay hindi na pwedeng tumuloy kasi nga may panlaban po tayo eh. Kaya importante sa lahat, kung kayo'y magkakape, yun na pong may herbs. Yung tunay na may herbs, ha? Hindi ko muna basa nyo may herbs ay may herbs. Itong ating produkto, mayroon po itong sangkap na Agaricus blasimoril mushroom. Sapagkat mga nanay ko nakikinig, mga tatay, ano, sa lahat ng nakikinig, ang produkto po na Mark Cafe, ito po ay naka-align sa Food and Drug Administration. Isinasubmit po niya ng formulation, ano, para po matest po ng laboratory. At tinetest po nila kung tunay na may halo. At kung wala naman, sa sinasabi ay hindi magkakaigyan eh. At ito po ay i-reject po kapag ganun. So kaya kayo po, hindi sayang ang ibinibili ng Mark Cafe sapagkat transparent po ang ating company para sa ganyan. At maganda po kasi kapag nakakapagpalusog tayo ng ating mga parents, ano? Masaya po tayo. Ang sarap ng pakiramdam. Hindi po sa pera-pera ito eh. Sa totoo lamang, yung pera hindi po priority eh sa ganitong ginagawa natin. Ang kauna-unahan natin ginawa, noong panahon ng 2011, tayo po ay nag-isip na paano ba tayo pwedeng tumulong sa mga parents sa pamamagitan ng mga food supplement na tunay. Yung makapagpapalusog ba tayo? Opo mga nanay kong nakikinig ha. At yun ang naging mission natin. Makapagpalusog. Kaya nang lumabas yung produkto, mga nanay kong minamahal. One year po natin yung pinatitimpla. At adjust ako ng adjust kung ano-ano bago ko makuha yung timpla niya. Tapos yung tamang sukat ng ating active ingredients, naging maayos po yan. Tapos yun, pinatikim natin sa mga guards, sa mga parents natin, ay nagustuhan po nila. Kaya ang purpose po ay makapagpalusog sapagkat yan po'y kape ni Kasanggang Injimar eh. Dahil ang sabi ng doktor, wag na ako magkape na matatapang na kape. Eh di huwag, ano po, at mahirap na rin. At nakakabara pala ng ugat eh, yung sobrang caffeine. Kaya ang ginawa po natin, gumawa tayo ng kape na makatutulong sa kalusugan natin. Ay kaso, ipinamahagi po natin sa mga parents kasi sobra-sobra naman yung pinagawa ko. Ay pinasubukan ko, tapos yon tinesting natin, subukan natin sa drugstore kung mabibili kasi may mga kaibigan akong mga pharmacy, subukan po natin. Ayun, hindi talaga tinigilan ng mga parents hanggang sa lumaki ng lumaki yung kailangang ipagawa para po yung ating mga parents ay makalatan ng produktong mabisa para sa kalusugan. Hani, yan ay sa pamagitan po ng Agaricus Blasimoril Mushroom. Kaya yung ating mga parents, kung maghahanap kayo ng kape, dapat sinisigurado ko po sa inyo yung quality product natin. Mga parents kong minamahal, maniwala kayo. Kaya yung Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, naging number 1 po yan sa merkado, sa kaping My Herbs. At walang nervyos eh, tapos walang hapdi ng sikmura. At kayo po ay laging hahanap-hanapin nyo ito kapag ito ang inyong kinape. Kaya nga lang po siguro ang pinakamatindi rito, kapag nakakainom tayo ng Marcafe, tayo po aantokin after po na matunaw yung ating mga kinain. Ang ginagawa po kasi natin dito, kapag tayo po halimbawa kakakain lang po mga nanay kong minamahal, pero nagtitimpla ako ng Marcafe, mamaya parang gutom na uli ako. Tapos ano, tawag dito, masigla po tayo, kaya lamang ang epekto po nito ay kayo ay marirelax, aantokin kayo, makakatulog po kayo. Ay sa strong coffee, hindi pwede kayo laging gising tulala, ay nakakapagkasakit naman po yun. Hindi po bagay sa mga parents yun, sapagkat kailangan po natin sila'y makapahinga, makatulog. Kaya hanggang ngayon po ha, ang mga produkto natin numero uno sa merkado. May mga tumitikim po ng iba pero bumabalik po sila dahil hindi nila makuha yung gusto nila. Akala nila mahihigitan po yung Marcafe. Opo, akala po nila ay mahihigitan nila yung Marcafe. Siyempre may kanya-kanya tayong timpla eh, formulation, paghalo po ng mga active ingredients. Hindi po yan kayang gayahin basta-basta. Maaring sa lasa pwede kung sakali, pero yung ingredients na dapat ihalo, hindi po nila yun magagawa kasi may mga trade secret pa rin po yan. Kaya mas mahalaga po sa lahat yung pagiging loyal ng ating mga parents sa produkto. Alam nyo, nakatulong sa inyo ang Marcafe dahil sa mga ingredients, dapat magtuloy-tuloy din po ang inyong pagkonsumo dahil unang-una, mga kasangga, yan po ay maganda ang pagkakatimpla nung una pa man hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Kaya nga po inaalagaan po natin para sa ating mga parents. Hindi po naman bumababa ang sales ng ganitong produkto natin eh, sapagkat unang-una, hindi rin po nagbabago naman yung ano, yung lasa, hindi nagbabago naman yung epekto, laging positive, laging maayos, sapagkat alaga po natin ang mga produkto ng ating company. Ano? Kaya sa ating mga kasangga, marami pang dapat ipaliwanag sa ating produkto, pero medyo mahaba yung paliwanag natin dito, kaya mag-commercial muna tayo mga parents ko, tsaka magbigay ng mga patotoo yung ating kasanggang si Arvin Enriquez. Ano po? At ito na may ulit-ulit din lamang at babanggitin po natin to tuwing program yung mga benepisyo at kagalingan ng produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ano po? Kaya sa ating lahat, ang ating numero 0933-214-5288 at 0918-277-7788. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman si Kasanggang Injimar Camonias.
3: Maraming salamat kasanggang Ingemar Camonias. Mga kasangga, makakapanayam po natin sa himpapawid ang ating pong suki na natulungan po ng ating produkto. Produkto po yan ng Jmar Herbs Incorporated at aalamin po natin kung gaano po kagaling itong ating produkto sa ating kasangga. Ano pong iyong pangalan, ma'am? Edad at taga-saan po tayo dito sa Bicol Region?
4: Imelda ng Soldimaano, 47 years old. Taga Balogo, Sorsogon City.
3: Ano po sa mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ang inyo pong kinukonsumo at gaano po kagaling ito para sa inyo? Sige po ma'am, ikwento niyo po sa amin.
4: Kasi po dati, yun na po talaga ang ginagamit namin, yung markafe po. Apat po kami, yung dalawa kong anak, saka yung yumao kong asawa. Kaya ngayon po, tatlo na lang kami. Nung nagamit po kami noon, malakas po sa katawan. Tapos nakakatulog kami ng mahinding, ganun. Nababawasan yung mga stress. Maganda talaga, sir. Maganda talaga po yung markafe. Kasi sir, nagtatrabaho baga ako sa isang supermarket. Tapos pag may bumibili po, naghahanap ng ganong kape, tinuturo ko. Kasi mayroon na po kaming binibenta.
3: Sa atin naman po mga kasangga dito sa Sorsogon City na hindi pa nakakasubok uminom ng ating produkto, ano po ang nais nyong sabihin sa kanila?
4: Ma-advise ko lang sa kanila, subukan nila yung markafe. Kasi maganda talaga sa katawan, sa kalusugan.
3: At nakasama nga po natin sa himpapawid si kasanggang Imelda Dimaano ng Sorsogon City na natulungan po ng ating produktong Markafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. At hindi lang po siya, buong pamilya niya po ang kumukonsumo sa pang-araw-araw. At available po ang Markafe 5-in-1 plus 1 coffee mix at mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated sa mga drugstores and pharmacy dito po yan sa Sorsogon City. At mula po dito sa probinsya ng Bicol, ito po ang inyong kasangga, kasanggang Arvin Enriquez. Balik sa iyo, kasanggang Ingemar Camonias.
1: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po ay bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal, may kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Opo naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
2: Kalusugan. Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
5: Basta radyo, ibandero mo!
2: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
5: Basta radyo, ibandera mo!

0: Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo yun ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Kasama mga kaibigan. Dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy, 10-in-1 plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. Located at Gaysano Grand Mall, Katarman. At magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Oh, I eat it, thank you for the ice cream, so good, wow, delicious strawberry.

0: basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Good anak, sir. Grabe good kasakit.
2: Okay. So, nagkaan kayo salamat, Mami Lisa. Tagaasa ganita, Mami Lisa.
1: Ako, sir, sa Balamban. Arpili, Balamban, Cebu, sir.
2: Arpili, Balamban, Cebu. Milita, Abadinas, Lumukso.
1: Yes, sir.
2: Dagan kayong salamat, ma'am.
1: Dagan po kayong salamat.
3: Yes, dagan-dagang salamat, Ma'am Milisa. Usa sa nagpamatuod sa kaepektibo sa ito ang Amigos Capsule. No? Lumbar pain or sa mga ginikanan or sa mga mama diha nga doon ay gibati nga kasakit sa ilang hawak, sakit sa batang. Dara. Amigos Capsule, mga palangga. Sulbad ang problema basta adunay amigos sa balay. Sa kalami, sa kape, sulbad, lamian kayo. Ikaduha palangga, no? Amigos Capsule. Mga gipaminaw sa atong panglawas niya sama sa lumbar pain. Unsa pa niyang sakit kay mong gipaminaw palangga. Sulbad gihapon pinagi sa pag-inom sa atong Amigos Capsule. Sakit sa buko-buko, sakit sa hawak, sakit sa batang, Amigos Coffee ug Amigos Capsule. Yes, mayong bundaga, radyo natin Ubay Buhol. Yes, Radyo Bandera po diha sa kuana Katarman, Katarman, Samar. Maupay na aga po sa mga taga Katarman. San sapay gipaabot lang ga adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy para makakutaw na sa itong mga produkto, mga langgahan, lamian, epektibo kayo atong mga products, mga langga. Ay, nako.

0: Sige, sige, sige, sige. Basta kape na ganing hisgutan, isa lang ang kape ng bayan. Tatak Amigos Coffee. Easy radio dia sa Escalante. Daghang salamat. Usab po sa to ang like radio sa San Carlos. Taralits nga pala nga arita sa mga bulanon. Ari na po ta sa mga lugar-lugar nga asa dapit madungog ang atong program pala. Taralit sa mga palangga mamino at aglaing testimonyas ng Amigos Coffee.
1: Hala, kini si Kuya Doy o si Diboy Sir, din sa radio natin 103.1 Ubay Bohol. Kauban ako ang ningdaog sa pataghanay o empty boxes din sa lalawigan sa Bohol. So, sa ngalan, edad o address na to, ma'am?
2: Ako si Ludigaya Luding Butawan, 58 anyos, nagpuyo sa Purok 3, Baliko, Poblasyon, Ubay Bohol.
1: So ikaw may nindaog sa padaghanay og empty boxes, ma'am. Pila man ka boxes or empty boxes imo napasa dinhi sa radyo natin?
2: Ang akong napasa diri sa radyo natin, 665 boxes. Ako nakagamit ni aning Amigos Coffee, mga duha na katuig kapin. Unya, duha may kapamilya ang maggamit aning Amigos Coffee. Akong mama, niya, naay sakop niya nga na stroke. Mao nga, miaging unang mga katuigan, akong gitigo mag mga empty boxes kay na akong nahuna-huna nga basin dili makadaog ning ako ang mga boxes nga akong ipasa nga sa miagi almost 300 kapin man ang nakadaog. Mao nga akong gitigom sa ang akong mga boxes niya karon kursunada na jud ko nga mupasa kay daghan naman ning akong boxes nga natigom. Wa po nako damha nga ako ba di ay ang makadaog sa usa ka sako nga bugas nga premium sa Amigos Coffee.
1: So 665 ma'am no. So kapila man mo magtimpla sa usa ka adlaw di ay or pila ka box inyo mohurot sa usa ka adlaw kay nabot ko og 665 ka boxes.
2: Ang matimpla na mo sa usa ka adlaw mga duha ka boxes ang among matimpla kay og dili ta katimpla kay mura magluya akong lawas niya og makatimpla ta mura mahigam na jud ko permi nga magtimpla anang Amigos Coffee maskil akong lawas labi na og nakoy daghang buhat-buhaton mawa ang kakapoy sa akong lawas madasig og maabtik ang akong panglawas.
1: Okay, so congratulations ma'am no kay ikaw jud ang ningdaog sa usa ka sakong bugas tungod sa imong gi-submit nga 665 empty boxes ug ikaw jud ningdaog dinhi sa Bohol og sa di pa ta mo human ni ato ang interview ma'am mangutan na mi sa imo ha unsay gipamati ninyo sa wa pa mo ning gamit sa Amigos Coffee ug unsay kalahian nga nakagamit namo sa Amigos Coffee.
2: Ang akong na pamatian sa wa pa ko nagamit og Amigos Coffee, dugay kaayo ko makatulog ini kagabi eh. Pagsige ra pitok-pitok ang mata, naminaw ang dunggan, dugay jud ko makatulog unya. Taas po ko og uric acid, naapod ko UTI. Unya ag akong pares, high blood man na siya unya, taas pod og cholesterol. Mao nga nainganyo jud mi og gamit aning Amigos Coffee nga nakapaminaw mi sa programa sa radyo nga mao na daghang testimony nga mao na makagamit sa Amigos Coffee ang atong magibat sa atong kalawasan, mawa, makuhaan ang atong gipamati sa atong kalawasan. Mao nga, hangtod karon sige gihapon may gamit sa Amigos Coffee. Magpangita man may ani nga kafe, dili namin mo inom o lain nga kafe. Ang Amigos Coffee ragyot.
1: So nagisgot magkaganina ma'am nga duha mong kapamilya nga nagamit og Amigos Coffee. Katong usa ka pamilya unsa may mga gipamati pod nila nya? Usa pila na bantayan nga nakagamit na sila sa Amigos Coffee?
2: Ang usa ka pamilya nga nagamit og Amigos Coffee, ang akong mama taas pod og dugo high blood unya naapoy cholesterol nya. Kada laging senior citizen, murag di na kayo kasugakon, mulakaw og siya ra isa nga nakagamit siya sa Amigos Coffee, na arang-arang nagyod agiyang paminaw siyang lawas. Mao nga, sa usa ka semana, maka order gani mi ni CD Boy Sir or di gani ni Sir Sherwin og 20 boxes plus 2. Usapod ka anak sa hong mama masilaw, silbi masamong niya high blood na siya karon niya na stroke. Mao nga sige pod sila gamit aron nga Amigos Coffee.
1: So muli to nga sa usa ka adlaw maka hulot mo og duha ka boxes.
2: Duha ka boxes.
1: Oo, kay daghan ding user sa inyo nya. Kapila magtimpla kasagan sa usa ka adlaw?
2: Akong bana magtimpla kalima plus
1: sa kadlaw.
2: Oh, kalima magtimpla sa kadlaw inigmata. Ya, ana pang kanang murag timpong things na timpla. Inig padung mo to timpla. Inig ari na po sa palis. Padung mo gabi eh. Timpla lima ka box, lima ka sachet ya ha. Nya hot don jud na mo nang usa ka sachet dili ingog tunga-tungaon. Unyag ako pod, mao pod akong kanon kay akong bata paimnon man pod nako kay naabi siya asma. Mo nang mahurot ang duha ka box sa usa ka adlaw.
1: So dilan nga pihon si sir no kay kalimo man ni magtimpla sa usa ka adlaw. So among usbon ma'am no, congratulations kay ikaw ning daog sa usa ka sakong bugas sa padaghanig empty boxes dinhi sa Bohol. So unsay kasulti nimo sa Amigos Coffee ma'am?
2: Oh, nagpasalamat ko sa Amigos Coffee. Ilabi na ni Kuya Angel nga og wa ko ka paminaw aning programa sa Amigos Coffee. Dili ko makabalong kon maayo ba di ay ning coffee nga sukad nga nakapaminaw ko na engganyo jud ko og gamit nining Amigos Coffee hangtod karon.
1: Unsa pay kasulti nimo sa mga naminaw ron nga wala pa kagamit og Amigos Coffee?
2: Ang akong ikasulti nga katong tig paminaw sa programa sa Amigos Coffee og katong wa pa makagamit sa maong Amigos Coffee, ako mong dasigon, ako mong agnihon nga gamit jud mo aning Amigos Coffee. Naadyod mo'y mabatyagan sa inyong lawas nga na amoy gipamati, na ay alibyo ang inyong kalawasan.
1: Okay, so daghan kayong salamat ma'am no. O gani ana, imuhang usakasakong bugas. Magdayong sa demi ni Sherwin Canillo, ang kauban din sa radyo natin. O mato ma'am, congratulations o palipog balik sa imuhang ngalan, edad o address.
2: Ako si Ludigaria Luding Butawan, 58 anyos, nagpuyo sa Porok 3, Balico, Poblasyon, Ubay, Bohol.
1: So daghan kayong salamat ma'am no.
0: Yes, nagandang salamat to gikan niya sa Balico Ubay Bohol. Yes, sa mga taga Carmen Bohol sad nga naminaw karon atong amigo diha nga si Idol Kunsihal, na si Kunsihal no atong amigo diha palangga. Mayong buntag ha, sa mga taga Carmen Bohol o ni DC Laborte no, na diha sa DC Laborte mga palangga. Usasan ni sa mga sulit nga ka Amigos Coffee. Si Amigas Vlog no, marang Amigas Vlog. Yes, nga pala nga itong Amigos Coffee mapalit sa tanang butika o pharmacy sa inyong dapit. Asa mo dapita karon na minaw? At doa lang niha ang butika o pharmacy nga dool sa inyong lugar. Yes, sa mga taga Katarman, Samar nga naminaw karon sa itong Radyo Bandera diha mga palangga ha? Nara po diha itong Amigos Coffee ang mga taga Katarman, Samar at itong Amigos Coffee. Nara diha dool sa inyong dapit mga palangga ha? Nara diya sa butika o farmasya diya sa Samar ang atong Amigos Coffee mga langga. Nagikan sa atong Amigos Coffee, of course, kay natay usa ka products, ang atong line products. Morning atong Amigos Capsule mga palangga ha. So ay na mo langan-langan, adto na dito, niya, palit na Amigos Coffee. Niya pagkahuman, padalundunan dayon na itong Amigos Capsule.
3: Ay apo, sakit na po kayo ang akong tuhod. Apil ang akong likod. Murag, gitatugan kong pato. Lisod na kayo ilakaw.
4: Sige na gyud kag reklamo ana lo. Dili na pwede magantos lang ka. Na ako'y pasulay ni mo lo.
3: Unsa man pud na? Pasin, mahal na sad na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
4: Ay dili luloy. Sulit kayo ni. Amigos Capsule ang ngalan. Herbal ni siya nga tambal na makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma ug lawas nga kapoy pirmi.
3: Tinuod ba na? Unsa may naanabe?
4: Natural nga mga sangkaplo nga makatabang mupawala sa sakit, mupalikon sa lawas, ug mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
3: Mao ba? Sige, sulayan na ko be, Amigos Capsule. Remember all the crowds. Apo, nindot nilagay akong pamati karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko og tarong.
4: Mauna lo. Tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang og inumlo ha.
3: Salamat kayo apo. Nibalik na gyud ang akong kuso.
5: Para sa sakit sa lawas, rayuma ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural nga sangkap nga kasaligan nga tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.
6: Hello sir, hello kuya. Yes sir, mayong buntag sir. Kisay pangalan nato sir? Si Ramer Baligwata, Kuya.
7: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata, Sir Ramer. Usa ka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May tagaay ko na may gamay nga experience kung epektibo ba ito nga itong Amigos Capsule, Kuya Ramer Baligwata?
6: Yes, Kuya. No, ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya. Nindot yung kayo, no, ang ato ako ang pamati sa kuwang panglawas gani ning bati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe karon mas nindot ang kapsul nga ako ang na take na pirmi no sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog nindot ta kay ako pagkatulog o kanang sabong tag kuya kanang maglisod ta o kanang remove sa ato ang hukaw nindot musamot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta makainom, sayo po ta maka-remove sa atong hugaw. So gaan, atong agaan din akong lawas. Kanang
7: langsit ko yung mga Kuya Ramir, maglisod kag kalibang, hindi ka buntag.
6: Oo, maglisod ko kalibang. Usahay, gabiin na, usahay maugbaan. Pero so, nga, nagsige na ko sa kapsul, nindot yung kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag ko tuhapon.
7: Lawas. Buntag ko tuhapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
6: Nagsik yung kayo, kuya, no, lahi yung kayo nga kanang bita kayo no, mo kanang Amigos Capsule, mas nindot yun ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pang nakay acidic. Ako, kuhan mo ko, graphic acid ko kanang sa kuwang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiyan no, kanang mga acid, ana. So karon gitry pag try gyud ako kuya nindot yu kayo kay magsigita ka nang panug-up or magsigi pug ka nang kuan sa imong hangin nga kuan ka nang imong mga murabag kuan siya ka nang lain siya ang kanang imong tiyan ana muhupay yu gaan siya gaan gyud siya imong pamati
7: mo na so far Kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience sa atong Amigos Capsule. Anya na yung utana, na yung utana ko yung Ramir na amari si Bobby Huntili nga. Ingon si Bobby ha, ingon si Bobby Huntili ha. Siya nga, pag-utana ano ko yung Ramir ko yung Inzaw, kung okay ba ni sa buldos-buldos kay ako, nakabuldos ko sa kumbana at sa kong asawa nga si Gracia. Nga nakainom ko Amigos Capsule ha. Sa imong experience yan, nakabuldos pa bugga?
6: Agoy, munay nindot kayo nga pangutana kay Angel. So nindot kayo kay Angel no kay... sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, aduna yun siya kanang ipik, no? Kay kanang mabuntag, sayo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
7: Barog na, sayo bro. Kayo. Pero sa una, barag, dugay
6: sa
7: mo
6: una,
7: barog.
6: Sa una, wala na. Dugay mo barog, karon.
7: Aroy.
6: Wala kuya.
4: Ay!
6: Oh, kanang mabuntag, tinuod yun na. Manguhit, oy. Si Junior.
7: Manguhit, manguhit. Sige, sige. So, ana. So, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo ha? Epektibo ni nga itong kuhan? Epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule? Alang ni mo? Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, Baligwat, sa ika-advise ni mo nila?
6: Alang sa...
7: Maka-probe yun lang itong Amigos Capsule niya?
6: O, alang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot. Ang ito ang year karon sa Amigos Capsule. Ganing mga edad-daran na, o oh, sama, apoy upan nga dili pa edad-daran, pero minus na sila aning bugno sa kama, kuya. Ay, nindot yun siya gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule, pinin mo na. Buntag sa'yo pa, wala. Hantod na, maghayag na, kuya, puti yun. So, ang wako yung laing ika-advise ninyo, no, ang kanang mga, magnanay problema kamay sa ilang kataw, una dungan sila na nabuhi pero una namatay ang ilang nabuhi so kani Amigos Capsule ta Amigos Capsule ta mga pare
7: nindo kaya ilang sa bayan nako pila edad na to
6: ako kuya ang edad nako 52 na jud ko
7: 52 okay pero tagaasa din sa Japan kuya tagaasa din ta kuya Rams.
6: Nakakuroon ko ang iyo yan, kuyo, sa Palamban, ha? Kumbado, Palamban, Cebu.
7: Yes, nagang kayo salamat, Kuya Rams!
6: Nagang kayo salamat, Kuya.
7: Nagang salamat.
0: Yes, dagang salamat Kuya Ramir Baligwat no sa mga tatay. Yeah, sa mga tatay no nga murag wa na ipaglaom ingon si Idol Wednesday sa Hot FM Katmon. Do na pa din ipaglaom ako Kuya Angel. Ya no, ano naunsa na imo Wednesday. Sa warag katong testimonya ni Kuya Rams, murag wala na ipaglaom Kuya. Mao na dol. Ibalik dol, kanta lang dol, ibalik ang bulan. May tawalang sa tanan mga palangga, no? Doon na tayo promo sa itong Amigos Capsule, ha? Padaghanay o empty blister. Or padaghanay o blister pack sa Amigos Capsule. Ala, sige, katong nagsugod-sugod, nagpalit o Amigos Capsule. Ayaw, jud in town, ilabay ang inyong blister pack, ha? Kaya nga itong promo, anak, magpadayo na. Ingon po si Konsihal Koan Paolo. Ingon si Konsihal, tinuod ka Kuya Angel. Basta makainom sa imong Amigos Coffee o Amigos Capsule, mubalik ang paglaom. Ikaw po Konsihal, no, magpakuan-kuan sa gada. Magpa-inosinti-inosinti sa gada. Ay, nako nga palang gabi. Tara na. Tara. Palit na mo Amigos Coffee o Amigos Capsule.
7: Talibon. Yes, ma'am, si Ma'am.
8: Poblacion.
7: Poblacion sa Talibon. Kito'y pangalan to, ma'am?
8: Nelly Guliudo Bumato.
7: Sagadiha, dito to, ma'am. Sagadiha, dito.
8: Oh, dito siya ko. Nato ko mong residence dito. Napo ko'y tindahan nga gamay.
7: Naapo'y tindahan nga gamay. So, ma'am, kamusta ma'am? Mga ilan po gamay ni mong detalye, ma'am. Kamusta ma'am ni mong paggamit sa Amigos Coffee, ma'am? Nakatabang ba ka natong ipaminaw, ma'am?
8: Ang nawawa, di ko nagsakit akong likod, akong hawak.
7: At ito ko pa
8: ako si Il nga magbinhod.
7: Okay, si Il ni mo nga magbinhod, ma'am. Nawakod.
8: Oo, oh, nawa.
7: Oo, oh, okay, nawa, ma'am. Ang si Il or ang binhod?
8: Binhod, nagi ka ng, kana ba, nilakaw, di ba? Binhod ba? Nawawa, ma'am.
7: Okay, sa pag-inom lang, mo pila pa kakaadlaw na ginom mo kami ng coffee, ma'am?
8: Almost 1 week.
7: Almost 1 week pa ka nag-inom sa Amigos Coffee. So, dahil, ano na siya yung mga epekto sa yung mukhang guwanang sa yung paglawan.
8: Oo, oh, nana. Yan, nanumal po datong ihi dito, sir.
7: Ah, okay. Nga naman, ma'am.
8: Pangihi.
7: O, sa rin tayo pagpangihi. Sao na, ma'am.
8: Tapos, sige, bako rin yung gabi, eh, ka 2 times to 3 times kumangihi. Karon, kaduha na lang.
7: Ah, so, ato na yung mga nag-amigos, ma'am. Sub-sub ka, mangihi ka na gabi, eh.
8: Oo. Mato, gila ko hapit mo inyong tubig sa shopping button.
7: Madisturbo kayo mo, Nonya. Sa inyong nagkakamigos copy, na-control lang imo pag ihi-ihi ka na gabi.
8: Oo, na-control lang. Oo. Murag na-normal na ba?
7: Na-normal na siya. Pila ka niya edad na ito, Ma'am Nelly?
8: 58
7: years old, okay. Onya, ma'am, basta pa ilang ay natong ika-share sa amigos copy. Ako balita nyo, ma'am, sindira, ma'am, no, high blood, ma'am, no.
8: Oh, kani ako tinirahid na dyan. Ako din si Giging na sumay lang dyan, ani. Wing, kay, basin pa di ay, di na ka mag-minting tambal, kay, kung kanang dyan labad, si Giglata si Ang, oh. Narang-arang, mang puno.
7: Narang-arang.
8: Sir, pasultihon, sir.
7: Ah, sige, ma'am, palihog ko nung ughatan niya, ma'am, para ato dyan lang matawag interview na yung kaupan niya. Hello?
9: Hello, sir?
7: Ah, yes, my good morning. Ito'y pangalan to, ma'am.
9: Si Ruina Manatad, sir.
7: Ruina Manatad, lumansan sa taga-Talibon, Bohol.
9: Oo, sa magsaysay Talibon, Bohol.
7: Ay, okay, ma'am. Pilang edad na to, ma'am Ruina?
9: 45, sir.
7: 35 years old. May gani kayo, wala na 38 na. 35. Kamusta, ma'am? Kamusta, ipaminaw ni mo sa iyong panglawas, ma'am? Katawa pa ka ng Amigos Coffee.
9: Daghan, sir, oy. Kanang high blood ko, wala gani ko ma-vaccine kay tungod sa katasang dugo.
7: Mayroon
9: sa pagkakunin niya. Diyan, pagkabutan niyong may Amigos Coffee, agipakon kong ate.
7: Ipainom ka, ma'am.
9: Oo, oh, diyan. Mga 3 days pa, sir. Sukat pag-inom na ho.
7: 3 days pa, sukat pag-inom ni mo.
9: Oo, oh, diyan. Kalis kino, na tingako primero kay... Ahong ini, baka ni Yellow.
7: Yellow, so nag-detox to sa imong lawas, ma'am, okay?
9: Oo, ma'am.
7: Ah, sige, ikay sa laytay, ma'am. Sige, go.
9: Kanang, bitahan doon, dawa na ako katubon, kanang murag pili kong kapoy ba?
7: Okay. Ay, ang imong blood pressure, ma'am, kamusta man?
9: Oh, mao na sir, ningosog jud akong BP.
7: Ay, pila na ito yung BP sa una ba?
9: Na, moabot og 200 sir, over 118.
7: 200 over 118, lumot mo dito naglaban imong ulo.
9: Oh, labag kayong ulo sir, da, kanang basta lain magsuka-suka ko kanunay ko ka-absent dire.
7: Karon ma pila na yung BP niya, ma pila na yung fibra niya.
9: 160 sir, over 90 na la.
7: Wow! Congratulations, ha?
9: Oo, oh, kalis Ginoo.
7: 160 over 80 na lang, happy na siya manormal, no? So, at oh, least, no? At least, dili na siya kayo taas, ma'am, na natong 200 over 180 niya. Ang over niya, 90 na lang, dito po kayo taas. Okay, so, unsay kasultini mo sa Amigos Coffee, ma'am, makatabanggit sa to ang paglawas. Anang sa mga naminaw karon, ma'am, kay live ka karon ma'am sa Radyo Bandira. So tanan-tanan nga naminaw karon sa Radyo Bandira ma'am. Madunggan ka nila. Nga exclusive ra bagini sa telepon kay Nadia sa inyo. Nga live sa ka karon ma'am sa Hot FM to Bicol Bohol. So ano yung kasulti ni ma'am sa tanan naminaw sa duha ka istasyonan karon ma'am?
9: Ah, gawa lang yung kasulti sa inyo nga mugamit sud sila sa Amigos Coffee kay makaayo sud sa lawas.
7: Okay, no? So nakatabang yun ma'am sa tanan ni mong ipaminaw sa imuhang paglawan.
9: Oo.
7: Ay, dagan kayo salamat, Ma'am Rowin na niya. Kaliyan ko ni Ma'am Nelly, mga.
9: Oo.
7: Hello, Ma'am Nelly. Hello, Ma'am.
9: Hello.
7: Ay, dagan kayo
9: yes, salamat. Yes, good morning.
7: Ha, so, mga ilan ko ni Ma'am Kwan, wala yung ikasulti ni mo, Ma'am, sa pinatibukang na minawaran sa Radyo Bandira, ang FM. Wala yung ikasulti ni mo, Ma'am, sa Amigos Coffee.
9: Ikasulti nila nga, Ma'am. Gamit jud sila sa Amigos Coffee. Nga dasag ko diri baligya sir by cartons na ning ato ah.
7: Ay, nagasalamat. So karon mama nakanindot kay nakatabang pa sa imong panglawas na himo pa nimong negosyo ang Amigos Coffee.
9: Oo, oh, oo. Oh. Sino jud sir? Okay. Nagkwento ko sa akong mga brothers and sisters nga ako gyud sila papalito na ako sila gusto ya nga akong mga isuntuan sa Cebu akong gitahibaw nga mao na kay diabetic magsusula nga arthritis. So, magpadaan na lang ko sa LBC kay para ato sa Cebu.
7: Okay. Sige, Ma'am Mary. So, dagay kayo. Salamat, Ma'am. Okay, dagay kayo. Salamat, Ma'am Mary. Dito sa public market sa Talibon.
10: Huwag mayong anaw sa tanan nato ng mga suking tigpaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon. Ning ato nga lungsod sa Tuburan. Din, doon na tayo mahinabi. Nga usa sa mga natabangan gyud sa atong Amigos sa 1501 Scenic Herbal Coffee Mix nga si Sir Binting Aliego nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School dinhi sa lungsod sa Tuburan din siya makapamatuod og unsa gyud ka epektibo ning atong Amigos sa 1501 Scenic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Binting usa ka diabetikong tawo no nga nag-antos na sayang diya sakit so na sa taas-taas sa mga panahon apan sa pag-abot sa itong Amigos Coffee natabangan yung town siya. So, sir, mayong adlaw.
11: Mayong adlaw, sir.
10: Kumusta? O sa may epekto sa atong Amigos Coffee nga na sa imong gihambing nga sakit?
11: Actually, ang Amigos Coffee sa primero na siyang introduce sa kong asawa din ako nga 5 noon ko primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili mayo, kaya di man mayan ako ang tamis, pero mingon ako asawa, try lang ko nung inom ko sa kasimana. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuhon ko, kaya nga akong sugar is, ang level sa akong sugar is kuan man, 360, usay mo 400 gani, pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan Amigos Coffee, before ko ninom sa Amigos Coffee, ako sugar is 362. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, naman make it sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, nakukig down. Yung 178 na lang. So, nasya, bigay. Look, kakuan ba niya niya, kanang, maugya po to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ko, kaya ikaw kong bayo, itas-tas o balik, pero kung sige yung inom, ang akong sugar is ng down yun.
10: Down.
11: Down yun kaya akong sugar is akong sugar karon gani, nag-test ni atong miyaging adlaw is kuhan na lang, kanang 160. So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo ng mauna nga, mauna na akong gigamit ron.
10: Sa mga nabinaw karon nato, sir, o sa imong ika-auhag nga to kanila?
11: Ang ako na ikasulti, kung na yung Amigos Coffee sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang amigos kapit ako ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Muna nga, wala lang ko ninyo, try lang. Nga pagkaman, pagpacheck saan mo, alam may bawa ninyo kung nabay, ipikto sa inyong lawas. Kaya sa kuwan ako, magkaipikto. So muna roon nga ako, usan ako ka, kanang, na misuporta sa amigos kape o lagtang pagsulti, amigos user sa inyo ko roon.
10: Sige, salamat kayo. Ngayon, nabati, mga

Pangitaan lang ato mga DJs diri, labi na si Miss Lee DJ. Una pa yung mga DJs ko yung dyan nga, mga palangga nga available atong Amigos Coffee. Ha? Yes, alang sa tanan nga naminaw diya sa Katarman, atong Amigos Coffee mapalit sa mga botika o pharmacy, ha? Mga taga Samar nga naminaw karon. Ayan, di lang kay Amigos Coffee ato products nga palangga, giuban na karon sa atong Amigos Capsule. Pharmacia Lia o Lia Pharmacy, tanang branches diya sa Katmon, sa Sugod, Bourbon. Mapalit ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule, mga palangga. Doha itong produkto, Amigos Coffee, Amigos Capsule. Mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyo na pit, palangga. Yawa naman tayo kong oras. Dagang salamat sa tanan o maayong buntag.

balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: my chocolates.
1: My Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.

0: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo. ECR Dry Goods Store. Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
1: ACR Dry Goods Store.
0: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampa-sexy!
4: Pampa-macho! Pampa-healthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
11: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

tayo ay lumilipad at ako ay iniwan mo pa, di ba? Ginawa mo pa akong tanga, tayo ay lumilipad

0: Tricycle sa musikap, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: So we move to the beautiful Lodicani, Lodi. Made in Paris in 1718.

0: Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: 88.1.
1: Subscribe ka sa Music Up sa bahay at trabaho. Isang radyo lang

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
0: Basta radyo, ibandero mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera. Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!

0: best, panahon ng boogie at simula ng OPM.
1: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
2: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
3: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
5: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape. Nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
4: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
6: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
4: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
7: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
8: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
9: ECR Dry Goods Store.
8: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
9: ACR Dry Goods Store.
8: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
11: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: 98.1. Radio Bandera Katarman.
1: Pilipinas sa pangkalatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan lang maabot ang kanilang pinakamahuli na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
3: Nationwide.
2: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
3: Testimonya,
2: patotoo,
3: karanasan,
2: maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit
3: ng Rice Herbal Products.
2: Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating parado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Dito po naman sa ating paladudunan. At din syempre ng ating po naman pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, wala man ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Violi ng Baguio City.
0: Si Nanay Violi. Okay po, Nanay Violi. Kumusta po?
1: Nakabili na po ako noong Sunday.
0: Ay, very good. Kumama ko sa buka. Saan po kayo nakabili, Nanay? Saan po kayo nakabili?
1: Sa Bawang po, sa Bagtan Drugstore.
0: Sa Bawang... La Union. Ah, okay po. Doon po kayo nakabili, Nanay. Very good po. So, sa Baguio po talaga, Nanay, wala?
1: Wala po talaga.
0: Nalibot niyo na po? Opo.
1: Opo.
0: Sige po.
1: Yung jam, ano yun? Yung jam generic, saan po matatagpuan?
0: Yung pong, ang nakalagay lang po kasi dito sa akin, Nanay, John Mark Generic sa Baguio City lang po yung nakalagay.
1: Ay.
0: Wala pong exact address, Nanay, yung John Mark Generic.
1: Ay.
0: Opo, Nanay. Nanay, tama po ba yung nabili po nating produkto? Yung po sinasabi nating kulay gintong dilaw na karton?
1: Yes, may parang dalawang dalawa.
0: Tama. So, tama po yun. Sa Baguio, dun po sa Orion Drug, Ends Pharmacy, Cordillera Generics Pharmacy, sa Kayang po yun, yung Cordillera Generics. Cordillera Generics Pharmacy sa Lacandula, John Mark Drug Store, Curamed Pharmacy, BSP Pharmacy, Angelina Pharmacy, ABP's Best Med Pharmacy. Yun po, Nanay. Sa Bawang po kayo nakabili? Bawang.
1: Oh, sa Bawang. Wala na rin silang lahat ng mga drugstore doon. Wala na rin silang tinda. Yung si Gagtan store na lang ang mayroon.
0: Ah, okay po. Sa Bawang, sa Benguet din po yan, Bawang?
1: Bawang La Union po.
0: Ah, La Union nga po pala. Sorry, La Union. Ah, okay. Pero doon po sa Benguet, sa Baguio, wala.
1: Wala po.
0: Opo, La Union sa Bawang. Okay po. Sige po, Nanay. Sa Bawang, ano po yung nabilhan po ninyong lugar? Ano pong butika?
1: Gagtan.
0: Gagtan Pharmacy. Opo. Ah, yes, doon po sa ibang mga butika, wala na rin.
1: Wala na rin po, ubos na.
0: Yung
1: nagtatanong
0: sa,
1: din po.
0: Doon po sa Good Neighbor Good Neighbors Pharmacy, wala. Easy Med Pharmacy,
1: wala,
0: Gwen's Pharmacy, and then Cecilia.
1: Wala.
0: Naubusan na rin.
1: Wala po.
0: Okay,
1: yes,
0: po.
1: Ubos.
0: Doon lang.
1: Gagtan Pharmacy na lang.
0: Apo. Marami pa po ba doon sa Gagtan Pharmacy?
1: Ay, hindi ko po natanong, hindi pero na. Siguro sa dami na bumibili din.
0: Oo,
1: pwedeng
0: maubusan na rin. Sige po, Nanay, hayaan po ninyo. At sasabihin din po natin sa ating mga deliveries na pati po sa La Union, sa Bawang. Bawang,
1: yes,
0: La Union ay wala na rin. Sige po, Nanay.
1: Wala
0: at,
1: na rin.
0: Opo, sasabihin po natin sa ating mga deliveries ito para sakali po. Kung hindi pa po pala kayo umuwi ng La Union, ay hindi kayo makabibili ng ating rice coffee.
1: Po?
0: Kung hindi po pala kayo umuwi ng La Union, eh hindi pa kayo makabibili ng ating rice coffee.
1: Oo nga po, wala.
0: Okay.
1: Tapos,
0: sige.
1: nagpa-browse din ako sa ano sa pamangkin ko doon sa Shopee. Ubus din.
0: Naubusan na din sa Shopee.
1: Yes.
0: Sa Lazada, yes. May meron pa tayo sa Lazada, sa TikTok, pwede rin po doon. Anyway, salamat po Nanay, Nanay Violi, dahil na-inform niyo po kami at ito po ay masasabi po natin, mapapaabot po natin sa atin po naman mga deliveries. Lang sa gayon ay madalahan po dyan sa La Union at saka po sa ano sa Baguio.
1: Opo.
0: Opo. Sige po Nanay. Ilan po yung binili po ninyong ano box?
1: 11 karton.
0: Siguradong naubusan na talaga doon. Inubos niyo na eh. Labing isang karton yung binili.
1: Ayaw
0: mo nang maubusan. Nanay, kapag ano, kapag dumating po sa point na dalawang karton na lang o kaya tatlong karton na lang, maghanap na po uli kayo.
1: Opo. Sana darating na rin dito sa Baguio pag ano.
0: Oo, sige, sige po Nanay.
1: Pagpaubos na.
0: Oo, sana po. At ito po ay sasabihin ko na po sa ating mga deliveries ngayon. Pagkatapos po ng ating pag-uusap o kaya ng ating programa, papaabot ko na po ito sa ating mga deliveries para madalhan na po doon para if ever man po, bago po maubos po yung 11 karton na nabili po ninyo dyan sa La Union, eh meron na kaagad ulit ng ating rice coffee dyan mismo sa Baguio na para hindi na kayo kailangan pang pumunta ng La Union para makabili ng ating rice coffee. At sasabihin ko rin po, doon po sa La Union na naubusan na rin. Para inubos na po ni Nanay Violi. Okay. Sige po.
1: Matawag po ako kagabi. Naunahan ako yung taga-Benguet.
0: Ah, naunahan ka ng taga-Benguet. Okay, sige. Anyway, sige po Nanay, hayaan po ninyo. At noted po yan. Maraming salamat po sa info na binigay niyo po sa amin. At least nalalaman po natin na sa mga lugar po ninyo. Kasi kung minsan, yung ating pong mga deliveries ay wala po dyan sa lugar ninyo. Kung minsan nasa Mindanao, hindi po nagkakatagpo. Kaya pag nasabihan po natin sila, alam na nila kung alin yung mga pupuntahan dito sa Luzon, sa Visayas, o kaya sa Mindanao, yung mga uunahin nilang puntahan para malagyan po ng ating po mga rice coffee. Ginagawan po yan ang paraan ng ating po mga deliveries. At hindi naman po sila nagpapabaya. Kaya lang talagang sa sobrang dami po natin na umiinom na ng ating rice coffee, talagang hindi maiwasan na magkaubusan. Pero ginagawan po yan ang paraan. Yun po yung yun po yung ginagawa ng ating po naman mga deliveries. Hindi po sila nagpapabaya pagdating po dyan. Kaya lang talagang hindi, may mga pagkakataon na hindi po talaga naiiwasan dahil po sa dami na po natin na umiinom ng ating rice coffee. Maraming salamat po, Nanay Violi.
1: Salamat din po.
0: Thank you,
1: sabi
0: Nanay.
1: Sabi ko nga doon sa sales lady ng Orion, pasensya kayo, makulit ako, sabi ko. Nangungulit ko nga, wala naman, sabi nila. Sabi ko naman, kayaan mo, kukulitin ko din si Kuya Boy.
0: Tama.
1: Sabi
0: ko. Tama. Si Kuya Boy ang kulitin ninyo. Pag wala po dyan sa mga lugar ninyo ng ating rice coffee, nako, okay lang po na kulit-kulitin ninyo. Sabi ko nga, kahit magalit kayo sa akin, wala pong problema. Basta pinag-uusapan natin yung tungkol sa ating rice coffee na nauubusan na kayo dyan sa inyong mga lugar. Wala pong problema sa akin na kulitin ninyo ako, magalit kayo sa akin, okay lang po yun. Wala pong problema. Dahil yun po yung ano namin. Thank you, Nanay. Salamat po, Nanay Violi. Mabuhay po kayo. Apo.
1: Salamat din po.
0: Thank you, Nanay Violi. Mag-iingat po kayo lagi. Salamat, Nanay Violi. Thank you.
1: Salamat din po.
0: God bless po, Nanay Violi. Salamat po sa pagtawag, sa pagbigay po ng information na yan para sa kaalaman din ng ating po namang mga kababayan.
1: Pag wala na, mangungulit na naman ako.
0: Yes, Nanay. No problem. Wala pong problema yan. Wala pong problema yan, Nanay. At gagawin na naman natin, namin yung part namin para masabihan na po namin yung ating mga deliveries. Nang sa gayon ay hindi na ako makulit ni Nanay Violi.
1: Yes po.
0: Nanay Violi, salamat. God bless po, Nanay. Thank you. Thank you very much po. Opo, mag-iingat po kayo, Nanay. Thank you very much. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Okay, bye.
0: Mga kaibigan, si Nanay Violi ng Baguio City. Nako, Baguio City. Ang sarap dyan. Lalo na kapag napakainit ng panahon, gusto mong pumunta ng Baguio, sarap. Tawag po kayo mga kaibigan. Minsan kasi, kailan ba ako nakatungtong ng Baguio? Na ano ako eh, pag nakasama ako sa isang tour. Diba? Noong mga panahong bata-bata pa po yung inyong lingkod, naka-ano tayo doon, nakapunta tayo. At yun yung pinakamalayong napuntahan ko. Diba? Gusto ko sanang marating din yung Mindanao. Kailan kaya mangyayari? Diba, ang sarap lang kasi na, 'di ba, makita mo yung iba natin mga kababayan panaginip nila o kaya gusto nilang mangyari mapuntahan yung ibang bansa. Pero alam nyo, bago kayo maghangad ng mapuntahan yung ibang bansa, yung atin muna, kasi napakaganda po dito sa atin. Ang mga lugar dito sa atin, mga kaibigan, na hindi nyo pa napupuntahan. Diba? Nakikita natin kasi yung dati, yung Baguio, parang pinapanaginip ko lang, pinapangarap ko lang na mapuntahan. Nung mapuntahan ko, talagang manghang-mangha ako po sa lugar. Lalo na sa weather po doon. Siguro maraming nakikinig sa atin sa Baguio. Thank you very much po sa inyo. Yun, napuntahan ko na yan. Yun lang. Okay, mga, di ba? Minsan sa atin kasi huwag na natin pangarapin na lumabas pa ng ibang bansa, malungkot doon. Minsan na rin nakalabas ang inyong lingkod sa ibang bansa pero malungkot doon. Mas masaya dito sa atin. Dito po yung pinakamasayang lugar sa Pilipinas. Kaya, di ba? Cebu. Saan ba yung maganda? Halos lahat naman eh. Luzon, Visayas, Mindanao. Yung dating na nakikita lang natin sa libro, di ba? Yung mga gaya ng rice terraces. Nung mga nasa elementarya tayo, yun yung nakikita natin sa libro na magagandang lugar, yung Chocolate Hills. Mayon, nandito lang sa amin yan eh. Lagi naming napupuntahan yan kapag, malapit po yan sa amin dito. Dahil sa Bicol po kami, so dalawang oras, isang oras kalahati, makikita mo na yung napakagandang Mayon. Nakita nga namin habang bumubuga ng lava. O yan naman yung puntahan nyo naman dito sa amin sa Bicol. Kung sakaling kayo, di ba, makita nyo yung ganda ng Mayon. Saan pa ba yung mga magagandang lugar na magandang puntahan? Ito lang ang dyan. Para makapunta kayo dyan mga kaibigan, dapat maganda yung kalusugan po ninyo. Diba? Kasi magbabiyahe kayo. Ang kalusugan po yung pinaka-importante sa ating lahat. Kinikwento ko po ito sa inyo kasi hindi nyo po mapupuntahan yung mga magagandang lugar po dito sa Pilipinas. Kung kayo po ay may iniindang karamdaman, hindi po pwede na babiyahe kayo na may karamdaman kayo at baka atakihin kayo dyan sa daan. O kaya dapat mag-rice coffee po kayo mga kaibigan. Kaya nga po, lagi po nating isinisigaw ito pong ating produkto. Especially doon sa mga, yung mga retired, yung mga nag-retire na sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang paghahanap buhay dahil yung mga pinaaaral nila, yung kanilang mga anak, may mga sariling buhay na, Kumbaga nagawa na po ninyo yung mga bagay na dapat po ninyong gampanan bilang pong mga magulang, bilang mga guardians po ng inyo po namang mga mahal sa buhay. Ngayon na wala na kayong ibang iniisip kundi sarili nyo naman, dapat napupuntahan nyo po yon. Pero kaagapay po nun, bago nyo po ma-enjoy yung buhay na yon, ay dapat po maganda po yung inyo po namang kalusugan. Kaya nga po, itong ating rice coffee mga kaibigan, sabi nga po natin, nakakatulong po para po pagandahin yung ating kalusugan. Para ma-enjoy naman ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga lolo't lola natin, mga tatay, nanay po natin na naghirap, nagsakripisyo po sa atin para marating po natin itong kinalalagyan natin ngayon o kung saan man tayo naroon, ma-enjoy naman nila yung retirement age po nila mga kaibigan. Hindi yung pagkatapos na mag-retire, nakahiga po naman sa isang higaan dahil po meron ng mga karamdaman. Kaya nga po nandyan at nandito po mga kaibigan yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 para kahit papano po mga kaibigan ay ma-enjoy po natin yung ating tinatawag na retirement age. Mapuntahan naman natin, ma-enjoy naman natin yung pinaghirapan po natin sa napakahabang panahon. Diba? Mapuntahan natin yung mga lugar dito sa Pilipinas. Ako po mga kaibigan, lagi kong sinasabi, mas maganda po dito sa atin. Yung mga lugar po dito sa Pilipinas ay talagang pang world class po mga kaibigan. Wala pong sinabi ang mga bansang yan na kung saan-saan po mga kaibigan. Eto lang po, dito lang tayo. At ma-enjoy po natin lahat ng napagandang mga tanawin, magandang mga lugar dito po sa atin sa Pilipinas. Yung mga dayuhan di ba? Yung mga taga-ibang bansa mas ginugusto nila na nandito po sa Pilipinas. Unang-una, yung weather po natin, napakaganda. Sa ibang bansa, mga kaibigan, kapag nag-yelo na, wala. Nasa loob ka lang ng bahay. Yung sinasabi nila na hindi pa sila nakakita ng yelo, pareho lang naman po ng yelo na nandyan sa ref po ninyo. Ang problema mga kaibigan, kung hindi ka naman sanay, kapag lumabas ka doon, tapos mahina pa yung immune system mo, wala na. Kumbaga, trangkaso na po ang aabutin mo. Runny nose, meron ka na noon. Tapos paa mo nagsisibitak-bitak na, yung labi mo ay nagbibitak-bitak na sa sobrang lamig, hindi mo mai-enjoy mga kaibigan. Panigurado yan. Sa una lang yan. Tapos, darating na yung panahon na gugustuhin mo na umuwi na lang ng Pilipinas, saka mo masasabi na ito po yung lugar, ang ating bansa ang pinakamaganda. Pero again, dapat maganda rin po ang inyo po namang kalusugan. Kaya dapat po lagi kayong meron pong rice coffee. Yung ating po namang rice coffee na sagana po sa nutrisyon na lagi po dapat nating iniinom sa araw-araw dahil yan po yung nagbibigay po sa atin ng nutrisyon. Kakaroon po ng cleansing kapag yan po ang iniinom po natin sa araw-araw. May cleansing effect po yan. Tinatanggal lahat ng mga impurities, toxins sa loob po ng ating katawan para po naman mailabas yung lahat ng mga basura na yon na nagpapahirap po naman sa atin. Yung basura na yun kasi mga kaibigan, sinasabi nga natin, yan po yung pinagmumulan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman. Kaya po naman sa lahat ng ating mga kababayan na hindi pa rin po nakaiinom ng ating rice coffee, hindi pa po nagsisimulang uminom ng ating rice coffee, naku, simulan nyo na po ang pag-iinom po ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Hindi ko lang pala nasabihan si Nanay Violi na dapat pala pati yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Pati yung ating sabon, dapat po madalhan na rin po dyan sa inyo pong lugar, dyan sa Baguio at La Union. Para si Nanay Violi, mapakyaw niya na naman po yung mga produkto po natin, gaya po ng ginawa niya sa ating rice coffee. Para naman ay masimulan niya na rin yung paggamit po ng ating sabon at paggamit po naman, okay, pagsimula din po sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nanay Bioli, kung nakikinig ka, pati po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at yung ating sabon, ay dapat po masimulan niyo na rin po yung paggamit po noon. Dahil alam ko na kung kayo po ay minamahal po ninyo yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, nako, dapat po ay masimulan nyo na rin pong matikman yung sarap ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, pati po yung magamit na rin po natin yung ating po namang sabon. Kaya Nanay Violi, dyan sa Baguio, kung nakikinig ka po ngayon, make sure na inyo na pong nasimula na din yung o kaya matry nyo na po o kaya masimulan na yung pag-iinom po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Napakaganda pong produkto po natin, Nanay Violi, na nagbibigay din po ng kagalingan, nagbibigay po ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan na siya pong nagiging proteksyon po natin sa araw-araw para po maging malusog po tayo.

0: Philippines. Ang kabandera mo sa musika, balita at serbisyo publiko. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Radyo Bandera. Una sa balita, musika at serbisyo publiko na may puso.
1: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakayan. Mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel.

0: Garcinia Cambogia, Ampalaya, Green Tea, Guayabano, Ginseng, Psyllium Husk, Spirulina, Stevia, Vitamin C, L-Carnitine, Collagen, Non-Dairy Creamer o ang kape nga mao'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
1: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
0: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
1: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix.
2: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya

0: safe ka dito.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
5: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Yo Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinap food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. Located at Gaisano Grand Mall, Katarman. At magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Amara, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandero mo!

at vida at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at servisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate namnam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon,

0: Bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix.
1: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng MASA. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes.

0: at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
7: Radyo!

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: bida at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasa himpapawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ang palagay.

0: 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy, 10-in-1 plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. Located at Gaysano Grand Mall, Katarman. At magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Twilight Express.

88.1 Radio Bandera Kataman Twilight Express.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
11: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Folk, rock, and country. Twilight Express.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po, pag umino mo ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Tunog Kalye. Tunog Kalye.

0: mula sa Calypso Cosmetics.
1: And now, back to Halina sa Palok.
2: Radio Bandera, Katarman.
3: Tunog Kalye.

0: Oke, okay, masih lima kita.
1: Tidak. Katanya kan dia.
2: Tunog Galye.

Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Alas 6:00 na po ng hapon, paggabi na nga, mga kabandera. At syempre, oras na yan, hatid po yan sa inyo ng Acer Dry Goods Store. Mga kabandera, kung naghahanap kayo ng mga dekalidad na uniforme, polo shirt, t-shirt, at iba pang kasuotang swak na swak sa iyong budget, bisitahin ang Acer Dry Goods Store. Available sa kanila ang mga brand tulad ng Softex, sa Blue Corner at Lifeline. Perfect para sa paralan, opisina, negosyo at iba pang organization. At kung matibay naman, komportableng tsinelas naman ang hanap ninyo, meron silang Spartan Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Tumatanggap din ang Easter Dry Goods Store ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa reunion, events, school, offices at iba pang special na okasyon. Matatagpuan ang kanilang brands sa My Door One Katarman Complex o Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Meron din silang brands sa May UAP Zone 2, sa May Respondo Boarding House. Para sa mga pangutan ng mga kasangkayan ko sa kahanginan, pwede ko tumawag o mag-text at ang number 0963085597 at 0926994041. Bisita haliwat itong era Facebook page sa Acer Dry Goods Store. At syempre mga kabandera, sa mga nakikinig po sa mga oras na ito, mag-enjoy po tayo sa mga tugtugan nating tunog kali. Ito po si Papa Prince na kung saan Papa muna. Prince si Pipa. Agida. Okay, wala ka nahahanapon pa rin. Diba Kuya Chad? Ayan siya lahat po ng mga establishment, mga nakatutok pa sa mga oras na ito. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kabandera. Paggabi na pala, hindi lang pala pa hapon. Kasi mahirap naman po pag ano, tawag dito mga kabandera. Mahirap naman po magsabi na hapon kasi paggabi na. So paggabi na lang. Nagpapashoto sa atin sa mga taga-barangay Baybay. Abay, marami palang nakatutok sa atin dyan tuwing hapon. Ano? Ikinig pala kumbaga natchichill sila sa ating tugtugan pagdating sa tunog galye. Of course, di daliwal sa barangay Dalakit. Kaya pagkakusog-kusogay ko no dira na radyo ni Radida sa may malamang sa Dalaki. Aray ko. Anyways, mga kabandera, manatiling nakatutok lamang dito yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Hindi number one pero lagi mong tinututukan na ang radyo sa pangarap na ibabandera mo kung baga, mga kabandera. 88.1 Basta Radyo, ibandera mo. Enjoy the music, mga kabandera. Ito po si Papa Prince.

0: kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.
2: Look! Up in the sky! It's a bird!
3: Bird nga!

Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na naman isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
11: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan. Dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. Located at Gaysano Grand Mall, Katarman. At magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
2: Good morning!
1: Gising Norte!

Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Metro and Mega Gamay. Ay, migay, gamay tolo. Katarman pala, katarman. So, oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 12 na po ng umaga. Oras, atid po yan sa iyo ng Best Coffee Green. Ang gabing ura palpitation, ganda rin mas lom sa iyo, sorok-sorok, mapapalit ito. Sa katarang mga pharmacy diri sa buong Tosan, Katarmain. Mga kabandera, wala hong ibang nag-iingay sa inyo mga radyo. Ang nag-iisa mong Papa, Papa muna, Prinsipe pa. Ito po si Papa Prince, mga kasama ninyo hanggang alas 7.30 ho ng umaga. Kaya ho, ito pa yung sinasabi na walang iwanan hanggang dulo. Mag-share na mga kabandera ng ating pangmalakasang live. Maraan po na agad kayo ng napakagandang swerte ngayong araw ng Miyerkules. Araw tayo ng Miyerkules, July 9, ay 8 lang pala. Aga-aga, mali-mali agad. July 8, 2026, mga kabandera, ha? Oo. Kaya yung mga hindi pa nagigising sa mga oras na ito, abay, gigisingin ho natin yan, hindi pwede. Hindi pwede na nagtutulog-tulugan lang. Lahat tayo magigising sa oras na ito. Simula muna natin batiin ito mga nakatutok sa ating ngayong umagang ito. Para aga-aga batihan agad, walang tampuhan. Hello kay Jana C. from Parañaque City. Sabi niya, good morning, Papa Prince. Good morning. Good morning. At mula naman kay Rinan. Jesse Joy, sabi niya, good morning po. Good morning din. Good morning. Wala naman kay Joshua Bulan. Maupahinga aga, Papa Prince. Pa-shoutout po didi sa Barangay Makarita, Very Northern Samar. Pa-shoutout din po ang Durol at Flores family. Salamat po sa pagbasa. Walang ano man, basta babasahin lang natin. Walang problema dyan. Wala kay Junjun. Morning po, pa-shoutout po nga di sa Magtaon. Yan. Pero po sa mga taga-barangay Magtaon, Mapanas, Northern Samar, good morning. Gising na, bango na.

Oras na para bumangon, mga kabandera. Kasi oras na nga. Anong oras na? Ang oras natin, alas 7:15 na po ng umaga. Oras na para bumangon. Nakakaloka kayo, ha? Good morning, Papa Friends. Pa-shoutout naman po nga din sa barangay. Ano to? Lawangan, Sitio Basud, Dubai. Ani mata, wala lugar nga sad sito. Or Dirkol Arab. Hello sa iyo, April Salvan de Lizon. Good morning. Magandang umaga sa iyo. Papa Prince, ang ganda ng boses mo. Talaga? Alam mo, nahihirapan na nga ako magbasa eh. Nahihirapan ako magsalita, talagang pinipilit ko lang talaga ngayon. Ninuman ko na ng strip, ay yung candy, di ba, ni strip sales, mga kabundera. Yon, halos bus ko na maghapon. Kaya na. Tapos maligamgam na tubig tuwing umaga. Tapos hala, ganun pa rin. Ayaw pa rin, B. Ayaw ata akong tantanan ng ano na to. Ayaw ko naman na maging forever na ganito yung boses ko. Hindi ako komportable. Hala, yaong God po nga dito sa San Roque. Naman daw, gasi ko nga buwa-buwa mula. Sige, search ko ito. Nunina ko, totoo mo. Binuwa-buwaan mo lak doon, ha? Sana, sige. Shoutout ni Dash sa barangay Lawangan kuno, Sitio Basud, Dubai. Hala. Good morning sa inyong lahat. Magandang umaga. Pa-share ng live natin, mga kabandera. Hindi rin mag-share. Kung mayong ka-jowa, bubulagan ka. Kung mayong ka-asawa, bubulagan ka. Pero magbabalikan ta ka. Pero kung mag-share ka sini nga itong programa, magkakajowa ka lima. Kung may asawa ka, magkakabit ka duha. Ano, din ka pipili. Ma-share ka kung diri. Share na. Mopay nga aga sa naton mga pinigab driver, tricycle driver, van driver, bus driver, jeepney driver, basta driver, sweet lover. Obsugan, ma'am, batiun nato ng atarang mga nakatutok. Ana 52. Tama ba, 52 nga barangay sa na Bungto San Katarman. Mopay nga aga sa mga taga-barangay Baybay, barangay Bangkeruhan, dira sa UAP, magandang morning. Ugsugan man sa mga taga-barangay Dalakit, Daganas, Aldrisan. Ito mga nakatutok sa aton, dira magandang morning. Siyempre yung mga establishment na kabubukas lang pero sabay bukas na rin ang radyo. Magandang morning ho sa inyong lahat, ha? Oo, na naman, nag-start na ka mag-share. Wala nag-share. Dito maupay, ha? Ako nga ni, bisan na. Marautakbo, sis yan ang aga. Pilit ko mag-program para mapasaya kayo, kaya mag-share kayo. Ginpirit. Ay ko. Oy, si Kuya Driver, nakikinig kayo sa atin, tapos nakangiti. Tapos nakasando pa siyang lamig kaya. Pero mamaya, baka mainit. Biglang umiinit na naman yung panahon. Kasing init ng ulo ng nanay mo dahil walang pera. Yun na naman tayo. Yan na naman tayo. Bahala kayo, ha? May mga problema kayo. Pagdating financial, wala. Ako rin, yun yung problema ko. Lahat tayo, ganun talaga yung problema, no? Mag-ipong kasi kayo. Para may na-ano kayo lagi. May nadudukot sa mga bulsa ninyo, mga kabandera. Happy birthday sa mga nagbo-birthday, mga kabandera. Hinaot kong tao maghalaba pa niyo kinabuhi. Nga damo nga tima niyo matima. Yeah, happy birthday.

Ayan na, happy birthday! Happy birthday sa nga tanan! Dahil dyan, tugtugan muna tayo mga kabandera. Tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-Bandera.

0: Yes, welcome back sa ating programang Gising Norte.
1: Gising Norte.
0: Dito lamang huyan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman Basta Radyo.
2: Ayaw!
0: Di Bandera mo. Maopay nga aga.
2: Ayaw!
0: Papa Prince, pa-shoutout po di sa Barangay Makaret, Berry Northern Samar. Pa-shoutout din po sa Durol at Flores Family sa la... Ah, ano to?
2: Ayaw!
0: Nabasa ko na pala. Sorry, sorry. Sabi ni Marisa, Marisa, good morning Papa Prince, tara magkape. Magkape na tayo kasi parang malamig na ang panahon. Pa-shoutout naman po kami dito sa mga taga Selvino Lubos, salamat po. Ayan. Oh, malamig na talaga yung panahon kasi nakapasok na po ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Inday. Oh, oh. Although sinasabi ng pag-asa na maaaring hindi man ito lumanding kung sa eroplano pa umagi sa aton kalupaan, pero may posibilidad gihapon ngay taas ang signal number 1, 2, 3 nga di sa bandang Luzon, mga kabandera, ha? Kasi nga di liwat nga di pa part sa aton nga di sa parte sa Visayas ug Mindanao tungod sa lawak sa bagyo, di ba, mga kabandera? Although diri man matama, pero an iya kuang gihapon an iya kasi lawak, dako kasi siya nga bagyo, mga kabandera, no? Kaya pag oro andam na lakita nga pangajita nga lumihis, good talaga ito, duro diretsyo na, ha? Hebangin tingali. Mararamdaman kasi natin yung pag-ulan, mga kabandera, ngayong Sabado pa at Linggo, ha?
2: Ayaw!
0: Oo, ngayon, baka sakaling konti-konti pa lang, baka nagtataka kayo, ay wala yan, hindi yan pupunta dito. Oo, hindi pa ho natin mararanasan ngayong araw na ito. Mararanasan ho natin ng mga pag-ulan, Sabado at Linggo. Anyways, text na 0969-071-621 ang ating linya, mga kabandera. Pwede ho kayong tumawag, ha? Oh, tawagan nyo ako kasi para nagkakausap tayo on air. Hanapin po ang aming radio application sa Play Store. Hanapin lang MyTuner o kaya Radio Philippines. Kapag na-download nyo yung mga kabandera, i-download nyo yan, ha? At mapapakinggan nyo po kami online. Hanapin lamang Radio Bandera Katanaman. Pag na-download nyo na ang MyTuner o kaya Play Store, mga kabandera. Ganun lang, ha? Para mula umaga hanggang gabi, lahat ng mga programa ng Radyo Bandera Katarman ay mapapakinggan ninyo, ha, mga kabandera? Pero wala naman tayong iwanan dito, eh. Kayo lang naman talaga yung nangiiwan. Iwan ko, bakit kaya? Nasanay ba kayo na lagi kayong iniiwan o lagi kayong nangiiwan? Ano mas prepared nyo, mga kabandera? Yung iwan kayo o kayo yung mang-iwan? Oo, yung ano lang, yung totoo lang, ha? Baka mamaya, nagsisinungaling kayo kay Papa Prince. Ay, nako. Walang ganon.

0: Sigurado na ako, bayaw nga si Judy Martin Minjola Dida sa Kapitulyo, si Ren nagtatrabaho. Salamat po sa pagbasa. Welcome!
1: Ayaw!
0: Wala naman kay Aileen, maupay nga aga Papa Prince. Shoutout po dito sa Barangay Makarit. Nabasa ko na to.
1: Ayaw!
0: Good morning Papa Prince, musta umaga po? Umaga mo po. Pa-shoutout po sa mga kabini ko sa barangay. Saan barangay ba to? Sa barangay Gibalangan nga mayaon po kit yan na FDS maula po. Ay sana all. Ang ubra na lang sila ate. Alam mo dati member si Papa Prince ng 4P. Oo. Kung yung nakapagtapos sa akin ng senior high. Nag-aaral ako sa high school. Di ba pag senior high parang hindi ka na ata ka sa ay hindi ka pa ata kasali. Hindi na matandaan eh. Anyways, text na 0969-071-6213 mga kabandera. Pwede kayong tumawag, tawag na sa mga gustong tumawag. Magpa-shoutout, magpagising sa mga oras na ito. Kaya naman, live ho tayo ngayon sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman, para po sa inyong mga pa-shoutout. Wag ho kayong magtitinan. Wag ho kayong mahihiyang mag-comment dyan. Babasahin ho natin yan. Maupay nga aga dida sa mga taga-barangay Makagtas, sa mga taga-barangay Bangkirohan. Damo ko na namamati dida sa programang Gising Norte. Maraming salamat ho, ha? Listan ko na din ako na sa barangay Bye-bye Papa Prince. Talaga? Sige, maupay nga aga sa iyo nga tanan. Mamingaw man lang, malaman lang itong mga ngula dito. Okay, bago nira. Papa Prince, ano gala kami kung ano didi? Okay na, basta naririnig namin yung boses niya. Kahit hindi na kami magano, hindi na kami magparamdam. Aray mo, sana all na lang. May nag-comment dito mula naman kay, Sol. Sino to? Si Sol Sol? Good morning, Papa Prince. Pa-shoutout po kan Ronel sa barangay. Bye-bye. Mag-share ko nun siya para mayaong ko nun siya, Chabi. Aray ko! Naruyag lasang kabi. Kamu ka lang, bahala ko. Naruyag ka. Iyon na ito. Kay kamumasit on ang malilipong. Diri man ako. Kamumasit malilipong ko na. Lano daw la kung nabuboring ka siya sa asawa kung dagdagang ko. So, nabuboring ka ano daw la kay maghanap ang sinsol sa nakulo. Mahala, magkabit ako. Ano diri ka lang magpadakop. Ay, wala pagpapadakop kay magraraot ka. Ay, malaki dyan, elite kita Sol Marinday ng Barangay Kabarasan, Gamay Northern Sama. Nasugat siya. Good morning, Papa Prince. Pa-shoutout man kami nga din sa Barangay Kabarasan, Gamay Northern Samar. Especially ko ng Arindayan family. Daniel Arindayan, thank you po. Pa-request po ng tango ko nung cha-cha. Talaga, ha?
2: Good morning!
0: Papa Prince, patukar man ko no san birahi. Salamat po. Alapi kahi, birahi, cha-chahi. Ipipli tayo ito ngayong mga request. Nadirak si ito nga diri, napipli kay... Nagraraot si Tangkuan ang buot. Anyway, hi night din nga pikahi birahi. Ayan na. Osha. Chachahan na anay kita ha, mga kasangkain ko sa kanginan para tuloy-tuloy. Yan, mayon lahat ko nung na-request ko. Ratsa, sige, ipiplit tayo ito. Enjoy the music. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Alas 6.32 na san aga mga kasangkayan. Sayaw!
3: Papames! Gising Norte, kasama si Papa Prince.

Birahina, birahe, request ito ni Aileen. At syempre, susundan itong gapon sa request ni Johnny Lit Kitasol sa barangay Kabarasan, Gamay, Northern Samar. San iya kuno, tanggo kuno. Sige, sige, sige. Sayawi,

Surat Chapa. Oras sa pagkos ng kapulang sa Pilipinas, mga kasangkayan, alas 6:45 na po saan aga. Oras, gintara sa iyo saan best cafe green ang kaping awara palpitation ng Dermas Lom sa iyo sa Rock Rock. Mapapalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy diri sa punto saan katarabahin. Kapag gapo natin ang San Miguel Pelpel Senator Global Filipino Beer. Mga kabandera, nagbabalik po sa iyo mga radyo ang nag-iisa mong papa. Papa muna, prinsipe pa. Dito lang huyan sa programang Gising Norte, kasama ako. Morning Papa Fran, shoutout sa mga taga-bankiruhan. Sana akong kuno mga kabugtuan. Marayan kay Gemma Rosalosa. Hello, good morning. Oh, magandang umaga, maupay man kay nag-upay, anim ka agahon. Ay, may iba, mayon kasi ibang malandiri maupay nira ka agahon. Parang napipilitan lang na ganun ang mangyari. Anong nangyari sa ating dalawa? Di ba nang sabi mo tayo ay isa? Ay, imbis nga dire, tikadi si Inday, sinulod na lang. Inday, Inday, ayaw na pagsulit. Kay delikado. Anyways, susunod ang ating balita. Ang tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo! Iba!

0: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang ihatid ng Radyo Bandera Katarman kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
1: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!

Magandang umaga, Bansang Pilipinas. Magandang umaga, bayan ng Katarman. Mga kabandera, muling sumama sa inyo ang programang Gising Norte para ihatid mga preskong balita ngayong araw ng Miyerkules, July 8, 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman, at sumasaing papawid naman sa himpila ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako po makakasama ninyo, ito po si Papa Prince. Narito na ang ulo ng ating mga balita. Sa Regional BGMP Region 6, umani ng umaming kulang sa personnel matapos ang pananaksak sa 4 na preso sa Aklan Jail. 30 days na suspensyon ipinataw sa barangay captain ng South Poblacion, Huban Sorsogon. Sa lokal, mahigit 2,400 na magsasaka sa Northern Samar tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng PAFFP. HVI sinampa ng kaso matapos mahuli sa bypass operation sa Katarman. Samantala, Governor Ong Chuan humingi na ng tulong sa NIA para masolusyonan ang mataas na singil sa kuryente sa Northern Samar. Sa National Prosecution, nais ipasubpina si Zuleika Lopez ng Chief o ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Samantala, Senador Escudero nanindigan sa pahayag nito na kailangan ng 16 na affirmative votes para makonvict si VP Duterte. Sa international, 18 katao sugatan sa naganap na pagsabog sa Serie A. Sa sports, Bill Jom tinalo ang Team USA sa score na 4-1 para makapasok sa quarterfinals ng FIFA World Cup. Sa showbiz, unang batch ng pelikulang MMFF inanunsyo na. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:54 na po ng umaga. Oras salit po yan sa inyong Best Coffee Green. Ang kaping wala palpitation ng Dre Maslom sa iyo sorok-sorok. Mapapalit ito sa nga talagang mga pharmacy diri sa buong Tosan, Katarman. At ngayon dumako naman ho tayo sa detalye ng ating mga balita. Sa regional, inamin ng Bureau of Jail Management and Penology o BGMP Region 6 na may kakulangan sa kanilang mga tauhan sa Aklan District Jail kasunod ng madugong pananaksak sa 4 na person deprived of liberty o PDL noong Sabado, Hulyo 4. Ayon kay BGMP Region 6 spokesperson attorney Junevin Rhee Umaday, dalawa lamang ang nakaduty na jail personnel habang namamahagi ng pagkain ang sumiklab ang kaguluhan sa loob ng pasilidad. Sa insidente, 4 na preso ang pinagtulungang saksakin ng dalawang mga PDL o kapwa PDL gamit ang matutulis na armas. 3 sa mga biktima ay nahaharap sa kasong murder habang ang isa naman ay may kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Ang dalawang sospek ay kapwa may kinahaharap ding kasong droga. Sa kabutihang palad, nasa stable na ang kondisyon ng 4 na biktima. Inamin din ng BGMP na nagkaroon ng security lapse dahil sa pagpasok ng mga pinagbabawal na armas sa loob ng ng kulungan. Kasalukuyan ang nagsasagawa ng administrative investigation ng BGMP sa kanilang mga tauhan habang hiwalay namang iniimbestigahan ng Philippine National Police ang insidente para sa posibleng pagsasampa ng karagdagang kaso laban sa mga sospek. Bilang tugon, inuutos ni BGMP Region 6 Regional Director John Monter ang mas mahigpit na greyhound operation upang makumpiska ang mga kontrabando at pansamantalang suspindihin ang visitation rights sa pasilidad. Balita,
Samantala, piktado rin ang good conduct time allowance ng mga suspect habang pinag-aaralan na rin ng BGMP ang pagdaragdaga ng mga personnel sa Aklan District Jail upang maiwasan ang halintulad ng incident. Samantala, suspendido ng tao ng 30 araw nang walang sweldo ang punong barangay ng South Poblacion, Huban, Sorsogon. Matapos itong mapatunayang nagkasala sa kasong neglect of duty at simple misconduct, ang suspensyon ay nag-ugat sa reklamong inihain ng isang kagawad ng parehong barangay sa sanguniang bayan ng Huban. Kabilang sa mga inireklamo noon, ang umano'y graft and corruption, grave misconduct, dishonesty, neglect of duty, abuse of authority, at conduct unbecoming of a republic officer. Gayunpaman, batay sa isang naging desisyon ng sangguniang bayan, tanging neglect of duty at simple misconduct lamang ang napatunayang may pananagutan ng punong barangay. Samantala, binasura ng kaso laban sa isa sa mga respondent dahil sa kasalukuyan ng ebidensya, habang ang isa pa ay hindi saklaw sa jurisdiction ng sangguniang bayan dahil hindi ito isang halal na opisyal ng barangay. Labas sa investigasyon na pinayagan ng punong barangay na magamit ang L300 na sasakyan ng barangay ng isang hindi otorisadong individual, bagamat ipinaliwanag ng opisyal na ginamit lamang ang sasakyan upang ipaayos. Sinabi ng sangguniang bayan na tanging mga otorisadong tauhan lamang ang maaaring magmaneho ng sasakyan ng barangay. Nagbabala rin ang sangguniang bayan ng mas mabigat na parusa ang maaaring ipataw kung mauulit

ng tulong pinansyal ang 2,472 na magsasaka mula yan sa mga bayan ng Lope de Vega, Salvino Lubos at San Jose, Northern Samar bilang ika-apat na batch na binipisyaryo ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk Program ng pamahalaang nasyonal. Ipinatupad ang programa sa pamamagitan ng Department of Agriculture Regional Office 8 sa pagkikipagtulungan niya ng pamahalang panalawigan ng Northern Samar. Nauna nang nabigyan ng kaparehong ayuda noong Hulyo 3 ang 2,054 na magsasaka mula sa bayan ng Allen. Samantala, nakatanggap na rin ng kanilang tulong pinansyal ang mga kwalipikadong benepisyaryo mula Bubon, Catarman at Mondragon na hindi nakadalo sa unang payout. Isinagawa ang pamamahagi ng ayuda sa Capitol Gym sa pangunguna ng provincial government sa pamamagitan ni Dr. Jose Luis Acompanhado at ang ng Provincial Agriculture Office. Sa programa, nagpasalamat si Northern Samar Governor Harrisong Chuan sa mga magsasaka para sa kanilang mahalagang ambag sa sektor ng agrikultura ng lalawigan. Personal ding niyang kinumusta ang kalagayan ng mga ito at hinikayat silang ipagpatuloy ang kanilang mahalagang papel sa pagpapanatili ng seguridad ng pagkain. Samantala, mga kabandera, oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, eksaktong alas 7 na po ng umaga. Sinampahan na ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of Republic 9165 ang isang 39 anyos na high value individual o HVI matapos itong maaresto sa isinagawang bypass operation sa Barangay Baybay, Catarman, Northern Samar. Ayon sa Catarman Municipal Police Station,

Ayon sa Katarman Municipal Police Station, isinampa ngayon noong Hulyo 6, 2026 ang mga kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RE 9165 sa pamamagitan ng inquest proceedings labang sa suspect na naaresto noong Hulyo 5 sa Puro 4 ng nasabing barangay. Ang operasyon ay pinangunahan ng Katarman Municipal Police Station sa pakikipag-ugnayan sa Northern Samar Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Na-recover sa operasyon ng isang sachet ng hinihinalang shabu na ibinenta umano sa pusher buyer. Karagdagang mga sachet ng hinihinalang shabu marked by bus money at iba pang ebidensya hindi droga. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Aldin Dugan, Acting Chief of Police ng Katarman Municipal Police Station, na patunay ang matagumpay na operasyon at pagsasampa ng kaso ng kanilang maigting na kampanya laban sa ilegal na droga sa bayan ng Katarman. Para sa karagdagang impormasyon o tulong o pulisya, maaaring makipag-ugnayan sa Katarman Municipal Police Station sa kanilang hotline number 0915-961-2215. Samantala, humingi ng agarang suporta sa National Electrification Administration o NEA si Northern Samar Governor Harrison Chuan upang matugunan ang nararanasang krisis sa supply at mataas na singil sa kuryente sa lalawigan. Sa ilalim ng ipinadala sa liham na ipinadala noong Hulyo 11 taong kasalukuyan kay NEA Administrator Attorney Antonio Mariano Almeida, hiniling ng gobernador ang agarang pagpapadala ng kinatawan ng NEA upang tumulong sa Northern Samar Electric Cooperative o NorSamilco sa pagresolba sa lumalalang suliranin sa kuryente. Ayon kay Governor Ong Chuan, malaking epekto ang pagtaas o ang mataas na singil sa kuryente sa kabuhayan ng mga pamilya at negosyo sa lalawigan. Anya, kinakailangan ng agarang aksyon at mas mahigpit na koordinasyon sa bagitan ng pamahalaang panlalawigan, NorSamilco at NEA upang matiyak ang maasahan at abot kayang serbisyo ng kuryente. Kabilang sa mga dahilan ng pagtaas ng singil sa kuryente, ang pagtaas ng demanda, kakulangan sa supply dahil sa pansamantalang paghinto ng operasyon ng ilang power plant at pagdepende sa wholesale electricity spot market kung saan umabot na sa 40.72 pesos kada kilowatt hour ang presyo sa pinakahuling billing cycle. Naitala rin ang pagtaas ng biniling kuryente ng NorSamilco na mahigit 1.8 million kilowatt hour kumpara noong nakaraang buwan.

0: balita ngayon.
1: Mga kabanera, kumpara nung nakaraang buwan, gayon din ang pagtaas ng line rental charges na lalong nagpabigat ng singil sa mga consumer. Samantala, isinusulong din ang mga pamahalaan o ng pangmatagalang solusyon tulad ng pagtatayo ng 3.18 megawatt hydroelectric power plant sa bayan niya ng San Isidro na target makumpleto sa taong 2028 at mga solar power project sa tanggapan ng Norsamilco at sa barangay Lawaan sa Lauang. Kasabay nito, isinusulong din sa Kongreso ang House Bill 889 para sa pagsusuri ng line rental charges at House Bill 864 na naglalayong alisin ang value-added tax o VAT sa bintahan ng kuryente. Inalalahanan naman ng publiko na magtipid sa konsumo ng kuryente sa pamamagitan ng pag-unplug o unplug ng mga hindi ginagamit ng mga appliances at paggamit ng renewable emergency o energy kung posible. Sa ilalim naman ng pinatutupad na no disconnection na policy ng Energy Regulatory Commission, maaaring bayaran ng hulugan sa loob ng 3 buwan ang bayarin ng mga consumer na gumagamit ng mas mababa sa 200 kilowatt hour para sa billing period mula Mayo hanggang Hulyo 2026. Giniit ni Governor Ong Chuan na kinakailangan ang sama-samang pagkilos ng lahat ng sektor upang matiyak na hindi mapag-iwanan ang mga residente ng Northern Samar sa usapin ng maayos at abot kayang supply ng kuryente. Alas 7:07 na mga kasangkayan. Sa National, naghain ang prosecution ng request to subpoena si Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez. Ang nasabing pagpapatawag ay para tumistigo sa article ng pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni House Prosecutor Tire Ridon na mahalaga ang pagtistigo ni Lopez dahil sa ginawang pagbabanta ni VP Sara Duterte noong Nobyembre 2024. Sa nasabing press briefing ay doon isiniwalat ng Vice Presidente ang pagbabanta kay Pangulong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating Speaker Martin Romualde. Samantala, nanindigan si Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero sa kanyang naunang ruling na kailangan ng nasa 16 na affirmative votes mula sa Senator Judge ang kailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ang nasabing pahayag ay muling lumulutang matapos na nais na mabigyang linaw ni Senator Judge Panelo Lacson kung ang naging pahayag ni Escudero noong Lunes ay kanyang legal opinion, official ruling sa impeachment count. Noong Lunes, kasi sinabi ni Escudero na nasa ilalim ng konstitusyong walang sinuman ang makukonvict sa impeachment trial ng walang two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado. Merong 44 na miyembro ang Senado kung saan ang conviction ay kailangan ng 16 na alternative o affirmative votes mula sa mga senator judges. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera, alas 7:09 na po ng umaga. Oras na din po yan sa inyo ng Best Coffee Green, ang kaping ura palpitation under maslom sa iyo surok-surok. Mapapalit ito sa katanang mga pharmacy diri sa buong to San Gatarman. Mapapod gihapon nato ng San Miguel Purple Send the True Global Filipino Beer sa pagpapatuloy ng ating balita sa international. Balita ngayon! Sugatan ng 18 katao matapos ang naganap na pagsabog.

0: nasa serya si Macron para makapagpulong o makapulong ang pangulo nila na si Ahmed al-Sharaa sa Presidential Palace. Matapos dito ay nagtungo sa Turkey si Macron para sa NATO Summit. Oras sa Pilipinas, alas 7:10 na po ng umaga. Pasok na sa quarterfinals ng FIFA World Cup ang Belgium matapos ang 4-1 na panalo laban sa USA. Unang naipasok ng Belgium ang goal ni Charles Kittelier na 9 na minuto ng laro. Tanging si American sticker Florian Balugom ang nakapagpasok ng goal sa pamamagitan ng free kick sa 31 minutes na laro. Pinilit ng USA na maitabla ang laro, subalit naging matindi ang ginawang depensa ng Belgium. Dahil dito ay makakaharap ng Belgium ang Spain sa quarterfinals sa araw ng Biyernes sa Sufi Stadium. Ang pagkawala na rin ng USA ay kasabay ng pagkahulog ng kasamahang co-host nito sa Canada at Mexico sa World Cup sa round of 16. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera, alas 7:11 na. Sa balitang showbiz, inilabas na ang listahan ng unang batch ng mga pelikulang kalahok para sa Metro Manila Film Festival 2026. Pinangunahan ito ng pelikulang The Greatest Showdown na pinagbibidahan ni Vice Ganda at Vic Sut. Kasama din ang fantasy drama na Amur na pinagbibidahan naman ni Nadine Estrelio, Ashley Glyza Di Castro at child star na si Argos Asperas. Napili rin ang pelikulang Second Miracle in Soul No. 7 na pinagbibidahan ni Aga Mola. Ang huling pelikula na kasama sa first batch ay ang Haunted Carnival o Carnival na pinagbibidahan ni John Arcila, Julia Barreto at Maricel Soriano. Sa buwan pa ng Oktobre, i-anunsyo ang ikalawang batch ng nasabing pelikula. Napiling host sa cities para sa MMFF 2026 ang Mandaluyong, San Juan at Bacolod. Oras sa buong kapulang ng Pilipinas, alas 7:13 na po ng umaga, mga kabandera. Yan ho ang naging kabuuan ng aming pagbabalita na buong persang kinalap ng Radyo Bandera Katarman, kasama ang programang Gising North. Ako pong nakasama ninyo, ito po si Papa Prince. Mga kabandera, huwag kayong aalis dahil magbabalik pa rin po ang programang ito para sa more tugtungan, more kulitan. Tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, i-bandera mo.
1: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. The news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera. Sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera. Sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. Maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: smart chocolates.
1: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Philippine.

0: Filipino beer. Drink responsibly.
1: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
2: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
3: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
2: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
4: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
2: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
5: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
6: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
7: ECR Dry Goods Store.
6: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
7: ACR Dry Goods Store.
6: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng MASA. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
11: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
4: Gising Norte! Gising Norte!
3: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
4: Gising Norte!
3: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
5: This is the mix. Remix.

5 minuto bago sumapit ang alas 7:30 ng umaga, mga kabanderan. Welcome back sa ating programang Gising kasama si Papa Pre. Dito lamang po yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, i-bandera mo. Hindi number one pero lagi mo ang tinututukan. Oo, sabi ni Sol Maria, kaupay isang boses. Inaupay ang kasit nga paas na nga ni. Anyways, maraming thank you sa iyo, Sol Maria. Wala naman kay Joshua, Papa Friends, pahabol pa kuno. Shoutout po kay Auntie Maribel na Narbon, ano to? Narbonita Dorol na mahusay diri ko no sa barangay Makarate ko no. Salamat po talaga. Patingin ang maganda. Wala naman kay Ron Pidong. Hello Papa Friends, pabati naman ko no sa happy 70th founding anniversary. 77th founding anniversary to my beloved hometown, Dallas Navas, Northern Samar. Wow! Sana all. Ediwaw kayo na may kuan. Balito, happy anniversary, founding anniversary dira sa Las Navas. Kan Pidong, taga Las Navas, maupay nga aga sa imo, shout out. Again, our text line number, or pwede rin gawin nating ano, tawag dito, hotline na rin. 0969-071-621-3, mga kapandera. Once again, para sa mga bungol, 0969-071-621-3. Hanapin sa Facebook, Papa Friends 949. At syempre, Radyo Bandera Katarman. Pwede kayo mag-PM doon. Ay, pwede kayo bumisita sa aming Facebook page, mga kabandera, dahil live naman ho tayo. Pero, huwag kayo mag-PM sa, ano, sa page ng Radyo Bandera kasi hindi ho natin yan mababasa. Okay. Dito, mag-ano lang kayo, mag-comment na lang kayo sa live natin mismo para maganda. Para happy-happy ba? Ha? Pamatahan na si Imtatay nga paraghubod. Oo, kay wala pa kuno pa kamata, kay may hangover pa. Sus man daw. Nano daw la sini. Nano daw la sito nang bulong san may mga hangover. Oo, kay bago dan iba, may hangani ko no hangover. Ginlulutuan ko nung mga kuan, may mga sabaw. Mata na, kada kag-aayaw. Diba, may mga satsiton nga, ala, may pamangko, no? Ikaw na nga, nini naka-abgrabyado, ani paralit igsura, nimpalit mo longnik. Di kanya na maghihinungko kala, di ka magtatrabaho. Ano naman panalamunon niya na magupinan nga ngakit. Diba, mga satsiton, di ka masugat pa. So, sa idong pagkinaturo, kay maupay kung ginsugo kasit pag inino. Inaaro ko sa imang kwarta kay base ita ipalitsan kuan. Bugas nga sinigso na wara la kay karuyag lalot ang laklak. Di kanya na wag ninlukot ka doon. Pag pinaluto ka, may bali, may kapinatago nga ko ang kwarta didi. Kaya maging gastos pag pinalaklak. Di kanya na mga ngarok ka. Diba? May mga linyasan niyo mga asawa. Buhat doon. Paghanap kwarta. Ako yung mga niliyasan ninyo mga asawa. Sanglit ka mo mga kasangkayan. Ayaw good kang pagpinakuan. Ayaw kang pag naon nga rin sini. Ayaw kang pag matigol by this. Ayaw kang pag hinubog. Hindi rin ninyo kaya. Okay lang maghubog. Basta mamatasin aga pa. Para hindi rin kang naisgan sa inyo mga asawa nga mala makinaan hiwa. Pero swerte ka man o mga kasangkayan pag ano yung asawa hiwaan. Kaya syempre pag mag-uuyatom ka may kaya nadiri kang mag-iniso kaya nariring nga ka man. Diba? May mga sadsiton mga kasangkayan. Nga, udi, magtatrabaho ako di kay unin na maratrat naman si Mrs. Sala naman ano sinian pagpapinan lata-lataon. Mga diri good maupay talaga ng mga kasangkayan. Basta ka mo, himuala niyo, aniyo, mahiri mo. Eh, diri nga ni ka makahimo sa niyo, mahiri mo. Maray na, diri na maupay at to. Ano daw la? Kamu kasi, may mga problema ka mo, mga kabandera, na problema talaga. Diri kit maaram kung paano niyo masusolusyonan, di ba? Ang iba kay tungod sa na bagod pa nga ni maglawak god an ira ka isipay. Mga wide talaga mga kabandera. Na an ira mga problema na susolusyonan gihapon dayon. Wara pa kauorasi
sa kauras, wara pa. Na solusyon ng dayo. Ang iba, nanira na solusyon, nagpapakamatay sira. Karaot manood sa inyong solusyon ng mga kasangkayan. Ayaw ko gamsito. Mabuhi la ka mo, bisan makuri, mabuhi la. Sus, Papa Prince, mag-inala pa man kuno kami, Sinda. Kumbaga, nag-ihikahos na kami, malantipatay na kami, wala na kami pinangangaon. Kadi buid na la, huwag namang ganun. Bagot pa, huwag sumuko mga kabandera. Ano lang kayo, tawag dito mga kabandera, manatiling humble. Humbly. Hindi, totoo yun mga kabandera, manatili lang kayong ano, manatili lang kayong, kumbaga, buutan. Kasi siyempre, permi kang pangadje, nga kunta man, dere kami magkuri, kunta man tagon kami blessing. Pag nangangaong kami, permi kam na pagpapasalamat gihapon sa taas nga gintagan kamo sinsad siton nga pagkaon. Mapamarasa man iton, mapamayaman man pang makuri. Diba mga kasangkayan, an importante mayaon kam gin kakaon. Ayton sa pinaka importante talaga mga kabandera. Ano aton oras? 7:31 na lagpas na naman kita ng isang minuto. Lagi na lang lumalagpas. Kahit naman may oras na. Hindi, dahil wala nang oras mga kabandera, magpapaalam na po si Papa Prince. So meron pa tayong dalawang araw, Webes tsaka Vryness. Friday na tawag dito mga kabandera, na pag aanuhan, pag uusapan. Natatambayan ninyo tuwing umaga mga kabandera. O siya, dahil wala na tayong oras, Papa Prince now signing off. Maraming salamat ho sa inyong lahat mga kabandera. Walang sawang pagtutok lagi sa programa natin. Minsan nalilate tayo, ang importante humahabol pa rin. Nalilit ka nga Papa Prince, bumabawi ka naman sa ano, sa oras, nag-overtime ka. Ay wala ah, 2 minutes lang overtime ko ngayon. Di naman magagalit si manager nun. 2 minutes lang naman. Anyways, bye-bye na po mga kabandera. I love you all. Muli ito pong nakasama ninyo si Papa Prince. Papa muna. Prince, si Pipa. Bye-bye.

0: Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po, pag umino mo ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan. Dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Kasangga at kalusugan.
4: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Coming up next.
5: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas.
6: Kasangga, kasangga at kalusugan.
7: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa.
8: Nakakaabot pa
7: saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga!
6: Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan.
7: Pakinggan
5: Angie Marcamoyas.
9: Angie Marcamoyas.
5: Angie Marcamoyas.